0: Esome ly'okubiri okusomaze Joseph Kasule. Mu bw'omuntu bwe baamutta, naye mu mwoyo n'azuukira mu bulamu. Bye tusoma mu bbaluwa embereberye eya Peetero omutume omutwe gwa kusatu, olunyi lwa 15 okutuuka ku 18. Abaagalwa ennyo, Omukama Kristu mumuwangamye mu mitima gyammwe. Mwetegeke bulijjo okwanukula obulungi buli yenna eyeebuuza ensonga kwe musinziira okusuubira mutyo. Mumwanukuze buntu bulamu n'ekitiibwa, omutima nga mulina mulungi. Abo ababasalako ebigambo ne babakonjera so nga mwe muyisa bulungi mu Kristu bajja kuswala. Oba Katonda ayagadde ekisinga mubonaabone lwa kuyisa bulungi, ne mutabonaabona lwa kuyisa bubi. Abooluganda, ebyo tuwulidde bigambo bitukuvu.
1: Katonda yeebale.

0: wadde ugamba nkitegeeza omwana afiriddwako nyina oba kitaawe. Naye kino Mukama kyakozesa singa nawo kitegeeza omuntu atalina bukuumi, atalina bulabirizi, atalina ku guidance, muntu amulambika, omuntu atalina wabeera. Kwe kugamba nti mu budde bwa Mukama Yesu Kristo ubayita mulekwa, ye muntu yali abeera mu mbeera ey'obuyinike, mu mbeera nga obudde bwonna asobola okutuukibwako obuzibu. Kubanga mu budde obwo tebayina enkola nga ze tulina, tulina akati amakooti agawolereza abaana, tulina ebitongole bingi ebirwanira eddembe ly'abaana naddala bamulekwa, era ebitongole bingi biyimiriddewo ku baana abo oba ku bantu abo. Era n'okutandika tugeze omuluka ogwa obudyankoni gwali nnyo ku bamulekwa ne bannamwandu, kubanga mu society Mukama yali akirabye nti be batalina mwasirizi. N'ekereziya ng'etandika okukula, bano bemalire gw'okuyigiriza ate abadyankoni bemalire gw'okulabirira bano abatalina akaboogerera, abatalina mwasirizi. Mukama atugamba sigenda kubaleka mwekka, sigenda kubaleka nga bamulekwa, nja kusigala nammwe, nja kuwegaira Kitange abaweereze omuwolereza. Omukama akimanyi nti waliwo ebintu bingi ebitawaanya emitima gyaffe, naddala negireeta okutya emitima gyaffe. Ng'oggyeeko ntuwulira ng'abalekeddwawo ettayo, ng'abatalinaako mwasirizi. Ne mu kaseera kaffe kano oboolyawo naffe tuli bamulekwa, kubanga yadde ng'ensi eyongedde okukula naye nga twetooloddwa abantu bangi, naye waliwo tubeera ng'omuntu owulira kumpi oli wekka. Yadde nga tu ensi etu connecting ne technology anonyumya nono anonyumya n'oli, naye waliwo owulira muli nga waliwo ekibulamu, that emptiness mutima gwo, mutima gwange, ne twetikka emigugu oboolyawo nga tulina nagwo twesigamako, tulina gwesobola kukaabira nnaku yaffe. Era ekyo okuwulira nga tuli ffekka kya buntu ddala. Era Mukama kyava atusuubiza, sijja kubaleka nga bamulekwa, nja kwegayira Kitange abaweereze omuwolereza. Kwe kugamba mwoyo mutuukirivu, ate nga mwoyo mutuukirivu ono ye mwoyo mutuukirivu ow'amazima atalimba. Siyinza kwerimba, toyinza kwerimba naffe okutulimba. Atatubuzaabuza, yes eba yes, no ebeera no. Mu nsi ejjudde amaloboozi amangi, ejjudde okuleekaana, ebirowoozo ebya buli ngeri, manya kiddako, ono ye mwoyo ajja nayogera naffe ng'agenda atulambika okutuusa ku mazima, kwe kugamba ku Katonda n'amazima agakukwata ku bulamu bwaffe bwennyini. Olumu otuba tutokoode mwoyo mutuukirivu, tosobola kutegeera kikyoli exactly. Abantu babeera awo nga basoba ndiko ekikyamu, ndiko emmandwa, waliwo andoga, waliwo naye nga yennyini oba nzenyini nze kizibu. Mwoyo mutuukirivu yasobola okukubuulira amazima agakukwata ku ggwe wennyini ne weezuula, kubanga mwoyo mutuukirivu oyo era yatusomesa. Naddala mu mbeera nga bwe ŋŋambye nga ebintu ebiri kiriya, yatulaga nti kiri bwe kiti, yatuzzaamu amaanyi. Eddoboozi lye eryadde liggira mu kasirise, mu kaloboozi akakugera mitima gyaffe, mu mmeeme yaffe, lisigala nga ly'amaanyi okutukubagiza, okutuzzaamu amaanyi, naye ate n'okutubuulira ekituufu ekikwata ku bulamu bwaffe. Mu biseera nga tukoseddwa, tulina ebiwundu, tubuliddwako eddembe, eddoboozi eryo nga tulyesize lya mwoyo mutuukirivu lituyamba okutuzzaamu amaanyi, okutuzzaamu endasi, ate n'okutujjanjaba, n'okutuwa obulamu obwannamaddala. Mu biseera nga tuwabye kuba tuli bantu, tugudde, tukoze ensobi, eddoboozi eryo atulyesize lisobola okutukomyawo mu kisibo, ne litugatta wamu n'ekereziya ng'amaka awamu, agasabira awamu, ate ne litutambuza nga lituusa ku mazima gennyini nga ye Mukama waffe Yesu Kristo era nga ye Katonda ddala. Abooluganda, eyo kye kitwetegekera. Era owulira ebigambo bino, ani ataalikyagadde kuggyako nga omuntu aliko ekikyamu? Naye atuwa ekkatala nti tulina okwagala Katonda n'okukwata ebiragiro bye. Okwagala si feeling, nedda lwe bugendo lwa bunaku, nga twefiisa bunaku, ebyo bingi ebitusikasika naye ne tunywerera ku kkubo ery'amazima. Nze kkubo, nze mazima, nze bulamu, anzikiriza awo nti kino kye yawekera mungeje tusonyiwa mu mungeje tubera bagumikiriza tubera abamazima je tulabirira abalala je tufayo kubeta go byabalala we tukole ebyo tu watandewo space mitima jaffe mumeme yaffe mumyo jaffe moyo mutukivu okubukalamu ate nayongera okukola muffe awonno tumukowole buli lunaku buli kaseera buli sawa ngate nadala nga tutekera okuza mu maaso kawo Pentecost sobole okuwulira amaanyi agava mu ggulu aga Katonda nga gabukala mu mitima gyaffe mu myoyo gyaffe nga tuyambe okuyita mu nsi eno ejjudde ebisoomooza nga tuwulira nti tuli ffekka wabula waliwo omukubagiza omuwolereza alinaffe ennaku zonna nga ye mwoyo mutuukirivu ow'amazima omukama abeere nammwe.
1: Wasuse yote ya nugu na auliriza chenda mwenye katonyeze nyapama Radio Sapiencia nkuluze ya magezi uruwale roje sande ya fe yomu kaga mubude wa mazukira gamu kama wa fe Yesu Kristu kwa aniriza nyono kwebaza oku tandika na fe uruna ku musala ya feno yoku macha mutufunira enjigiriza mutufunira chigambo cha Katonda omukama agulumizibwe nnyo era atenderezebwe aweebwe ekitiibwa. Munegateko twebaze Reverend Father Philip Ngendo okuva wali e Roma atuwadde ekigambo kya Katonda. Father tweyanziza nnyo tweyanzeege enjigiriza ennungi gy'otuwadde. Ate era twebaze ne bannaffe abatusomedde amasomo Godfrey Mayanja, Omumbejja Batenga, Owe Kawanda, Mwami Musitala, ate ne mwami Kasule mwebale nnyo mwebalire ddala okutusomera obulungi ekigambo kya Katonda onnaku olwaleero. Bakristu baganda bange mwenna abawuliriza tubebaze okutambulanga naffe mu mbeera zonna naye mukkirize mbategeeze nti onnaku olwaleero ekigo ky'e Kasenge St. Bruno Serunkuma lwe kijaguza okuweza omwaka mulamba bukyanga Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala His Grace Paul Ssemwogerere akiggulawo. Father Stephen Mayanja omukulu w'ekifo tukwebaza nnyo omulimu gw'okoze mu Kasenge kubanga buli w'oyita mu Kasenge eyo bannange bakwogerako birungi byereere. Nawe sirema kwebaza ne Father Achilles Mayanja Sali Cathedral Administrator eyakukolamu omulimu ng'oli ku lutikka e Rubaga ate ne Father Mwanje eyakukolamu omulimu ng'oli ekibanga parish gye watandikira. Bakulu mwebale nnyo mwebalire ddala okuteekateeka n'okuyamba Father Stephen Mayanja ate okubeera omukulembeze omulungi. Weewaawo olwaleero era abafumbo baffe abayita mu lutikka e Rubaga nga gye mwagattirwa abalala gye mwateekebwateekebwa oba okusomesebwa mu Tuesday class mwenna n'abawangaalira mu Rubaga mwenna olwaleero tuli ku lutikka e Rubaga saawa nnya Ssaabasumba waffe His Grace Paul Ssemwogerere gy'ali agenda kubanga akulemberamu omukolo nga mujaguza emyaka etaano beddu bukyanga ekibiina kino kitandikibwawo. Awo nno mwenna abalina akakwate ku Tuesday class oba abalina akakwate ku Rubaga abafumba abawangaalira mu Rubaga mwenna mulindiriddwa mu kitambiro kya misa ey'okwebaza olw'okuweza emyaka egy'etaano nga mutonzeewo ekibiina ekibagatta awamu. Father Achilles Mayanja Sali Cathedral Administrator oyo yavunaanyizibwa ku nteekateeka eyo ey'okutandikawo ekibiina ekyo yalaba nga kyetaagisa nnyo kya mugaso nnyo okulaba nti bakitandikawo era kikoze omulimu gwa ttendo nnyo. Ate ne mwami Bernard Bahati ono ye ssentebe waakyo eyasookera ddala era yakyaliko bwe bali mu nteekateeka zino sebo webali nnyo okulungamya abafumbo mu kibiina ekyo ekya Tuesday class era asikiriza bangi n'abagamba mujje mutwegatteko mujje mutweyungeko ate tusobole okutambulira awamu mu byenfuna mu birowoozo mu ngunjula y'abaana mu buntu mirimu ebyo byonna babikubaganyako ebirowoozo babigaayagaayaamu bafuba okulaba nti byonna babitunuuliranga professionalism parenting spiritual aspirations n'ebirala byonna bafuba okulaba nti babeera babitunuulira obufumbo busobole okunywera n'okutambula obulungi. Abagenda ekibeho mu Rwanda nga bayita mu ttiimu ya Nancy Stella, ttiimu captain, olwaleero lwebakomawo kuno ate basobole okuba nga batubuulira Nyaffe Bikira Maria akaama ke bamukubye ate n'okusabira ensi yattu Uganda. Jjukira nti ku lunaku olw'okubiri eyalondebwa ku bwa pulezidenti bwa Uganda lwagenda okulayira nga 12, ate okutandika enkeera nga 13 ababaka ba paalamenti balayire. Ndowooza mwe mulina okulonda sipiika ate awo enteekateeka esobole okutambula ey'okulayiza ababaka ba paalamenti nga sipiika awedde okulonda. So bannaffe mwenna abalina enteekateeka ezitali zimu, mwekereziya Nyaffe, tubaagaliza olunaku olulungi, tubaagaliza wiiki ennungi gye tutandise, wiiki ey'omukaaga mu budde obw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Sebulime Gideon Peter njagala okubaagaliza olunaku olulungi. Tujjukire nti Kaseese yateekateeka okulamaga kw'omwaka guno, yatuwa omulamwa gugamba nti Yesu mulamu oba Kristo mulamu mu nze naawe. Christ is alive in me

0: abatuuliriza enkya ya leero, nate tutunotuse ne programu yaffe esaala y'amaka ge batuusibwako ekitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries wano Nsambya. Omuteesiteesi era omwanjuzi Nzojambo Christopher ate
1: ne Junju Francis,
0: katugulewo ne saala.
2: Mninyera pati neri amwana neri amwe mtukirivu.
0: Amin.
2: Ayi katono mzabi kantu kweba zura vyo na vyo tu watu kweba zure chabe chobula. Mtu kweba zura family fenaze watu wa mwetu sibuka mwetu zaalibwa. Atenezo ezi tuyungi duwa kwa nga tukuze. Tuongro kukwasa amakaga fi getulimu getu sibuka mu. Tuongro kusaba ongro kugaiwa kwa mkisa. Programu eno jwe kwa mkisa egeno okulirizwa abantu. Abantu bangi abali mu kubona aboneyo abatamanyi kiddako. Tukusaba obawo omukisa naddala abo bye bagobye ku mirimu. Abo ebintu byabwe bye basenze. Abo bizinesi zaabwe nga bazimenye, bizinesi nga zasaanyeewo, bizinesi nga tezikyatama. Tukusaba iwo omukisa naddala mwezi guno gwanya Febikira Maria. Ate abantu bongere okwongera okufuna ekikubagizo okuva erinnya Febikira Maria. Omukama ayongere okutuuka kuli muntu yenna atalina ssuubi, aweddemu amaanyi, oyo awulira nti nno biganye tewali kiddako nga tamanyi oba abaana banaddeyo okusoma. Tukusaba ono obatuukeko obawa omukisa abalwadde, abo bonna abalina ebizibu bya buli ngeri. Tukusaba oyongere okubawa amaanyi, obawa obulamu, obawa omukisa bongere okubeera ng'abaana bo bafuna essanyu ate n'obuwanguzi mu bye bakola byonna. Ebyo byonna tubisabye nga bitamulinnya eddunya Mukama waffe Yesu Kristu.
1: Amina.
2: Nerya Patiri, nerya Mwana, nerya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amina.
0: Tweyanziza nnyo Father. Ssebo, olwaleero tuli mu pulogulaamu yaffe esaala y'amaka nga tulinamu n'abagenyi, kambasabe beeyanjule.
2: Father Vincent Mawejje, Assistant Chaplain, Kampala Diocese.
3: Fausta Nalukwago, nabavubuka Nsambya Parish.
0: Ndoza bonna mbawulidde olwaleero bye bazze babeereko bye batugabanyizaako naddala ebivudde mu kitongole ky'abavubuka
2: abatuuliriza ku Radio Sapiensa enkuluze ya magezi, ate ssebo omukulu Junju Francis, ate n'omukulu Jambo Christopher. Ssebo ate omukulu atuweereze nnyo kuva mu Holy Cross Family Ministries. Ssebo ate muzikize era nnyanjule ne gwetambudde naye n'abavubuka waffe w'Ensambya Parish omukyala Nalukwago Faustina, ono abeera maama nno kubanga wankima abenkima mwenna mbasaamu ekitiibwa. Naye nga Faustina ono Nalukwago ate yakulira eby'omwoyo oba ebyentendereza mu bavubuka wano musaze kkulu erye Kampala, executive yaffe eya Kampala Youth Apostolate. Era nze Father Vincent Mawejje, Assistant Youth Chaplain, Kampala Diocese. Era nga mbatuusaako ate okulamusa okubeewa Youth Chaplain Father Dr. Joseph Mary Ssebunya gwe tubeera naye ku Youth Center. Era mbeebaza nnyo bannange, nneebaza nnyo naddala aba Holy Cross Family Ministry kye mwatukolera mu mwezi guno ogwa nnya Febikira Maria, okola nti mwatuula wansi ate ne muteyo ku programu ya Maria Night. Ekintu kyali kirungi nnyo, twakinyumirwa ate n'abantu mu kibugaano kyonna ne kiwuuma ne kitegeera nnya Febikira Maria. Bakulu mwebale nnyo, mwebalire ddala ate okwongera okutusembeza erinnya Febikira Maria. Olwaleero nga tukyaddeko ku mpewo zaffe eza Radio Sapiensa ate n'amaba Radio Sapiensa, tubeebaza kubanga buli kadde mutugunjula ate mwe temutugunjula mu mwoyo gwokka naye n'omubiri. Buli kadde ne mutuzaamu amagezi nga mutuwa pulogulaamu ezo zituzimba. Era ffe nga abavubuka mu saze kuyina ery'e Kampala tuze naffe ate okwogerako ery'amaka, kubanga naffe abavubuka mu maka mwetuli era tugwamu ng'omukulu Junju bw'abagambye, ffe abasinga okukola ekitundu ekinene eri eggwanga lino mu population. Era bw'otuuka ewaka n'obuuza abakadde wano waliwo bameka, bajja kugamba abakadde baliwo babiri, abavubuka baliwo bameka, baliwo kkumi. Kugamba abavubuka ebiseera ebisinga ffe abakola percentage nene nnyo mu maka, era tulina okubeera nga naffe ate sikubera wo mubungi kyokka mu namba naye tulina okubeera nga naffe era tulina kye tugatta maka mu kwalita enkulisa y'abaana mwenna abadde ku masomero abaakomye waka bawumudde mu kaholide kano akampi mu holide eno bingi bye tulaba ebiyinza okuba nga bikyuse mu bulamu bw'oggwe ng'omwana ali naawe omuzadde olina okumanya nti omwana nga bwe yagenda ku ssomero oba oli awo si bw'akomyewo omwana wamutwala ku ssomero nga yaakava mu primary ng'agenda mu sekendule senior one kati ebintu asobola okuba mu bwongo bwe obwongo bukuze kati eyali wa primary kati alowooza nga wa sekendule eyali mu senior two kati alowooza nga wa senior three so bingi ebikyuse mu bulamu bw'omwana kwaye eno taamu esooka holiday esooka mu mwaka kubanga obulamu bw'omuntu bwona buli mwaka bubaako kyebweyongerako bubaako kyebwekyukira oba toyinaako kiweyongerako ba kyokyuka buli mwaka manya olina okwesabira ennyo kubanga omuntu buli mwaka wali badde endowooza yeyongera abamu tubaako kyetukyuka tubanga jjinja nga bw'obadde mu mwaka oguwedde era bw'okola ki
0: osigala
2: naye nga tusaba abazadde mu holide eno ate abaana mubaanirize ewaka ate era fubanye okulaba omuzadde naawe abeera bize fubanye okulaba ofunayo akadde akwogera n'omwana okuba bingi ebikyusa omwana afunye emikwano emipya ku ssomero abasinga bali ku levels empya mu bulamu bwabwe so bafunye nnyo enkyukakyuka mu bulamu bwabwe.
0: Father usokosimbe wakati.
2: Yes, sir.
0: Formation yaffe era ebitera okutufuula abantu ye social life.
2: Yes, sir.
0: Naye waliwo omuwandiisi omu akola ku bya bwongo psychologist yagamba nti ebyonoona abantu si groups. Naye ebyo ebikolebwa mu groups. Kiba kitegeeza nti waliwo obuvunaanyizibwa obwange ng'omuzadde okumanya biki ebikolebwa mu groups naye si groups kubanga nti omwana yeetaaga groups oba omuvubuka yeetaaga groups kubanga ze zimuyamba okufuuka omuntu omuki omulungi.
2: Sebo neyanza mukulo jambo ekirungi oli muzadde simanye wakaawo oba abaana bo obakkiriza ne baleeta mikwano gyabwe waka n'obaaniriza oba naawe olinga bano abazadde omwana omuggalira mu kikomera mu nnyumba teri kuleeta mikwano emikwano gye togimanyi naye afa okulaba togimanya kubanga akumanyi oyinza okuba mukambwe ennyo gy'ali naye nga ekikulu kya byonna ng'omuzadde wali badde omanya mikwano gy'omwana wo era n'omanya n'enneeyisa yaabwe ne bakola mu bulamu bwaffe tukyuka oba tusobola okubeera nga obulamu bwaffe bukyusibwa olwa environment oluusi ze tubeeramu olw'ebyo ebiba bikoleddwa nnyo mu bibiina bye tubeeramu oba bigroupu obeera mu bibiina eby'abantu abaagala okukola eby'abantu abakozi eby'abantu abaagala okusoma okuyiga era ogenda okwesanga naawe ng'ogamba nekaneefubeko nsobole okulaba bannange nga ndabaseevinga akasente kangi naye kasobole okukola ki okuseevinga kati bano abaana abasoma betuliko bwabeera mu kigurupu ng'alaba banne kati nze nalina mukwano gwange kati father ali ku St Augustine wakiso father Lawrence bwemutumiddeko mabaale twali tubeera ffeneyo mu kisubi mu holide twatuuka netuga kati eno holide katweyigirize okusoma kompyuta netufunayo era atusomesa kompyuta babiri fena twali baseminaariyo era netugenda ne kasatifikeeti kaffe baakatuwa netusoma naye nga obulamu bwaffe tetuluubira kubeera nti oba tugenda kuba nga tukola mu bya kompyuta nga tumanyi tugenda kubeera bafaana naye nga buli holide tubaako netuyiga era waliwo ne mukwano gwa mafaatha ali nti na father Brian Bruno wetwabeeranga mu holide nga tugamba naye kati holide eno tukoze tutya abazadde kyemuyina okumanya waliwo the difference between child labor and child skilling abantu abazadde abasinga mu bitabula nti omwana okola naye ku mulimu n'okola naye oba oyina edduuka ng'ogamba omwana wange sigenda muwa child labor kasigale waka nga yeebase nga afuluuta akole ki ali ku tivi nga gwe kyoraba kyekikola kyekirimu amakulu naye okola n'omwana okudduuka oba toli mu mutulugunya oba oli mumwongera ku skilling. Kati February holiday twali tulina kampani gye twali tukoleranga, twagendayo ne Father Bugembe nga tugenda buli holiday. Era nga kizibu nnyo okugamba nti otusanze mu bigroupu ebirala ng'ewaabwe bamanyi n'ewaffe bamumanyi era nga bamanyi ne mukwano gwage. So kaakati nga naye ewaabwe nga bamanyi. So omuzadde kirungi nnyo omanya emikwano gy'omwana wo na biki bye bali mu kukola, biki bye olidde bagimalako batya. Waliwo ddala egroupu ezikwano egijja ewaka nga bagenda kudda mu lugambo mu firimu. So nja kusaba muzadde genderera nnyo ate omwana w'emikwano gy'alina gimanye, fumanye kwabwe ogimanya era bakola biki.
0: Neeyanzidde kati waliwo kwoleese n'enzijjukira n'enzirayo mu buto bwaffeeko ewaffe nga baatuyigiriza emirimu nga bwe kuba kulima bw'okwata olubimbi ndi wano mmanyi okuwaata, mmanyi okusiba omumbo, nali mmanyi n'okusa kuno okusa ku lubengo n'okugoya akalo nkamanyi bulungi n'okufumba ettooke na buli kimu nkimanyi. Kati emirimu gino gyatuyamba nnyo okubeera nga twagalwa. Oba ogenze waani ng'akwaniriza mangu olw'emirimu. Emirimu egyo giyambye bangi ku bato bange ne bagundi okulaba nti basobola okubeerawo ne basobola okubeera nga bakyusa obulamu ne basinga abangi abaali basomi. Ekizibu kimu nti ennaku zino Faaza ky'obadde oyogera nti tubeera ne bizinensi ne tubeera n'emirimu egituyimirizaawo naye ng'abaana tebalimu. N'akalala koyogedde ku mikwano nze we najjira mu Kampala nayingirirawo mu Youth Apostolate naye nga ndi musimu yekola esooka. Sijjukira lumu twagenda Mengo Kisenyi ne bampa ntera nnyo okunyumya akantu kano ne bampa ebyetaago layini ezo biri n'olwokulaba nti nali neetya omuzindaalo gwe bampa okuwogererako gwatandika guli ku mumwa naye we nagenda okumalya ekyetaago nga guli mu nkoona. Bwaki kutya kukanga na kutya naye abavubuka baŋŋamba awo jakikola tofaayo. Olaba nti bano abantu bamenta abazimba Faaza tukyaliyeeyo ku eriya y'emirimu neba mentors tubalina.
2: Ekituufu kyendaba mu bazadde baffe ennaku zino abazadde abamu bakitegedde naddala benyinza okugamba bazadde abagonjuzi abalungi oba bazadde abayiribi nti akimanya nti olwaleero alina amaanyi ne after 20 years tagenda kuba na maanyi agenda kuba anafuwa naye ng'akimanyi omwana we waakiri anaasobola n'ababa si yakozeemu naye waakiri anaasobola okuba ng'alondoola bizinensi ze bulungi. Yensonga lwaki kampuni ezimu weziri tuzuulira zikyakola bulungi naye ng'abantu abazitandika baafa naye ng'ezimu tuzuulira zaagwa olw'okuba bannannyinizo baafa nazo. Olw'ensonga omuzadde yali alowooza omwana okumukuumira ewaka kyekikola ki kyekisinga obukulu ate bazadde olidde buli omwana wakomawo mu holiday bazadde abamu omwana aba yakatuuka ewaka yakateeka ebintu byewaka ng'amugambirawo homework tandikirawo okukola ki nze njagala 20 points njagala simbanya 4 naye abazadde bane naffe twasoma ne tuyita naye holiday twali tuwummula chemistry off biology off n'okati omwana alinayo weeks 2 mu holiday eno nene wiki 2 zalina okuwummuliramu. Olwedde waliwo abazadde abamu batadde eddaaka ziro kuki ku baana bammwe homuwaaka kwegamba omwana avudde eri mu environment y'ebitabo era ze mu holiday kati abamu tebawumudde na kuwummula. Olwedde mwabatandikiddewo ku coaching naye ng'omwana tagenda kubeerawo mu nsi ng'ali ku mirimu gya bwongo gyokka n'emirimu emirala gino egyetaaga okuyiiya emirimu egyetaaga emikono yeetaaga okugiyiga kubanga abadde ku ssomero okuva February paka May nga bamusomesa biology chemistry. Kaakati kaakomewe waka omuyigirize kulunda omuyigirize okwaniriza abagenyi okwogera mu bantu kogamba omwana abeereko ng'afuna refreshment nene mo olidomu otaddewo akazito bitabo kubitabo bitabo kusoma nnyo ze sikukiriza muti kwe kuyite nnyo
4: aiga twandibadde tugamba nti nabafunye ezo zoyogedde obuna omukumi n'omunaana abiri nti betwandibadde tulaba bokka buli wamu we tulaga mu ekereziya bwe tugenda mu ministry naye tobalaba
0: kakatisankayo omuntu nga yali moderate naye nga kubanga success oba obuwanguzi bwaffe jeri gye bayita obuwanguzi tutera okusigala sitaaka awo lwaki omuntu bw'amala emakerera edigiri bagamba nti obuwanguzi obututte ayinza n'okuyitako nga takubuuza naye nga gwe gwayitako luusi wamala siniyafu n'okolayo nekkoosi olina amaka olina ennyumba
2: gw'olina
0: n'essomero kati sakisesi ye eriruddamu naye ye aliku just ekyawangudde mu bulamu ekimu ekyo nga kwatambulira bakola research mu lugazi diocese ne bagenda nga batunuulira abantu school drop out abaalemererwa okumalako university abaamala senior 6 ne senior 4 ne baddira n'abaana abaakomanga mu senior eyokusatu n'okukka wansi ne bagenda nga babakompeyalinga nga banoonya success basanga nga abasinga okubeera successful ate be bana ababa mu senior 3 ne P7 ng'oli alina amaka bwe njogera ku maka alina akabooda akaavuga naye nga kati bana ate abaasoma ne bagenda waggulu babeera mu tawuni nga tozigudde olubege babeera nnyo nga banyumya ku by'obufuzi
4: bapangisa
0: ate sente bazisaba bano mwana bwompaayo weziri
2: nenabavubuka afaizo babu yakono yeekozesa CEO mulamba asobola okunyumiza ku bavubuka babbe engeri naye
0: si bufaaza nga tonnabakujja kisooka n'abavubuka mumanyi bulungi okubeera n'abavubuka wa parish nga okiika ku lukiiko lw'essaza obeera n'obuvunaanyizibwa bungi naddala buli financial kubanga enkiiko z'ogendamu totambuza bigere ate ebeerayo ne banno b'olina okuwagira mu lukiiko lwa parish lwennyini lw'obeeramu lubeeramu emitemu emingi guno gwona mbaga ono yafiiriddwa tulinayo kino ng'ate eriyo olw'abavubuka olinayo olw'abakulu luno olw'abakulu lw'otuulako ng'akiikirira abavubuka n'obeerayo n'olw'abavubuka oteekwa okubeera nga oli oganize era kyekikufuula n'omuntu n'abavubuka ono mulabira ddala ng'egyo emirimu agikola bulungi
3: abawuliriza ba radio sapienza babuuzizaako nnyo nembebaza emirimu amannya Nalukwago Fausta nabavubuka wa Nsambya parish ate nza akulira ebyentendereza mu bavubuka mu Kampala Archdiocese bambuuzizza obulamu engeri gye butambulamu ng'omukulembeze nze nno bintambulira bulungi era nneebaza omukama amaanyi gange gonna gonna we gasinga okuva gava mu ekereziya era nneebaza n'abanneesiga ne balaba nti nsobola okubakulembera mu mirimu katonda yamanya bwakukwatirako naddala singa oba weekutte bulungi ng'okula kyekiri kyetuliko eky'omwana oba omuvubuka mu maka kati nze emirimu gyange gintambulira si bubi nnyo kubanga ekereziya yennyini ensika n'ennyamba kubanga bwe mbanga ndi gye ndi mu bizinensi zange ntunda amasimu nkola agency banking bennyini bakama bange oba abanda bamu ekereziya ate be ba client bange so era nze ekereziya nze omuntu asinga okola ki okugyenyumirizaamu nti bwe bakulira n'abavubuka otunda ki ntunda simu ndeeteraayo essimu bweti nze ng'awo obulamu obwange bukola ki bweyongera okutambula obulungi era neebaza nnyo nnyo ekereziya katolika eyatuula n'eyiiya nga ebibiina bino eby'abavubuka kibiina kikulu nnyo kiyambye bangi kubanga oyinza kati nga waliwo bitwagambyeko emabega nti omuzadde ayinza okubeera awo nga yeeraliikirira omwana wange groups zino sigenda zimuteekamu groups si nnungi ate okubeera omu omwana oba omuzibidde bingi kubanga kati fe tulina ekibiina ekyo ekyabavubuka kiyambye bangi nnyo nnyini ddala kirimu ebintu bingi biyitirivu Oyinza okulooza nti abavubuka obalaba bulabi nti batambula ne bagenda ku church ne bavaayo buvi, naye bye tukola bingi. Tuyina emisomo egy'enjawulo egibeeramu egiri mu kwekulaakulanya mu by'eddiini mu mbeera zonna zonna ez'awamu. So muzadde munnange ali eyo, wandibadde ofuba nnyo okulaba ng'omwana wo at least ayingira mu ekereziya. Tomukugira kumuleka eri mabega kugamaza omwana wange ebyo tagenda bigendamu. Omuntu yenna abuuka siteegi y'obuvubuka oba obuuse kinene, era mu buvubuka muno mwe tutendekebwa okubeera abakulembeze abalungi. Muno omwekereziya mulimu abantu abateekeddwateekeddwa ne bafuuka ba MP, ne bafuuka abakulembeze abalungi, abamu ba minisita nga bavudde mu ekereziya, ng'amaanyi gonna baagajja mu ekereziya. N'abayimbi abamu eryo ly'ogenda okuwulira bw'aba muyimbi mulungi nnyo, aba yatandikira mu ekereziya bamubuuza nagwali oyimbirawa, nali nnyimbira mu kwaya eya ekereziya bw'eti. So abazadde mwenna abali eyo, kano kadde kalungi nnyo okulaba ng'abaana bamumba konekitinga n'ekereziya. Buli kimu kyewandyagadde mu mwana wo ekereziya katolika akiina. Ate tulina era engeri endala, bazadde baffe abasinga okubeera abakilaasi eya waggulu ne basinga okuzibira abaana baabwe ate okujja mu ekereziya. Ate abakilaasi eya wansi abaana baabwe ne bajja. Nja kuwa ekizampu wano ng'ewaffe Nsambya, abaana bali mu youth apostolate be baana abazaaliddwa Masaka, Mityana, ate abagenyi obugenyi wano mu Nsambya. Ne weetegereza ate abazadde abalinawo n'amaka amagundiivu, abaana baabwe tebajja. So abaana muba mubazibidde bingi.
4: Anti n'abavubuka kakati nga ggwe ne Father Fevisin mulina kukola ki kunoonya? Lwaki bano boogambye abaliko waggulu abaana baabwe bakola ki?
2: Tebabaleeta.
3: Balina kilaasi eyo.
4: Basosola nti nno ffe tuli ba waggulu nnyo bano ba wansi, oba waliwo kye balowooza ekibeera mu bavubuka? Kubanga nze nga nze abantu ewuule anti ebigulupu by'abavubuka anti ekigambo ebigulupu baba bakitaddeko ekintu ekibi. Kakati oba oliawo ekyo nakyo tukinoonye munnaye tulabe.
0: N'abavubuka nga tonnabeera kujja nange nnyongerako, sijjukira wano waliwo Father Kabalinka
2: kati ali Luzira.
0: Father oyo yakeera yankubira akasimu eggulo limu n'angamba nkwetaaga nti naye ensonga ekwetaagisa tugenda kugenda amaka g'omanyi ku Nsambyamu tugenda gagendamu. Nakeera ku kereziya kuno, tetwagenderako ku booda, twakwata kigere netugenda. Tijjukira twasookera wa mukyala lule wali netukyama, n'agamba ekindeese wano abavubuka ba wano benjagala. Netukkirira twagenda paka ekabalagalayo netumalayo. Mu wiiki eyaddako almost Nsambya yajijjuza. Waliwo ensonga endala abantu balina nga mukulu Frank abaabadde ayogera, waliwo kye balina tewaayo agagurupu. Kati tulwanyiseemu agagurupu naye waliwo n'akalala nze kemmanyi nti abazadde abalala tetwakulya mu buweereza bwajja. Wano waliwo famire bagenda kujaguza emyaka ataano mu bufumbo, Mr. and Mrs. Nsubuga tebamenyamu kwogerako. Omukyala yalina abavubuka wa paali, omwami yaliko ssaabavubuka. Abaana baali bannaabavubuka bassaabavubuka. Obuweereza bwabwe ne bubatambulira bulungi nga famire, kubanga maama tekigenda kumuluma nga naye yali muweereza wa mukereziya. Baana be kuweereza mukereziya, bw'obanga ddala ddala onyikidde, owulira onyikidde bulungi mukereziya, tewabeerawo kiziizo kisobola kuziyiza baana bo n'abavubuka. Akalala k'oba oyongera era okunyweza nti gwe ng'omuntu gwe n'abavubuka trust Father, singa akutuma ekasimu kano esente nezigwa mu kkubo oba okyalina abavubuka. Kitegeeza nti emirimu trust engeri yenneeyisa
3: Kakati akantu ako koyogedde atira kankwatira ko ddala. Trust kintu kikulu nnyo mu bulamu naddala bananga abavubuka abali eyo. N'okutandika business eyange nyinza okuba nga sakozesa nnyo capital okutandika. Naye abantu abandiraana awo be nnali mbeeramu. Bwe nnali ntandika business natandika na ka mobile money. Naye ng'ogenda okusanga omuntu ng'akugamba w'enkolera, esooka onterekereyo akakadde kange kano nyinza okukalya. Soko onterekereyo obukadde bwange bubiri nja buno naku Friday jja. Zigira zibeera wano zinkuumire. Bo tebaamanyanga nti ssente ezo ate nange zinnyamba okubeera nga nkola ku baclient bange. Ssente zaabwe bampadde mbaterekere naye bakimanyi ziri mu ngalo ntuufu nti waatuukira agenda kubeera ng'azisangawo azitwale. Kati trust eyo gye banteekangamu ne mbaterekera ssente zaabwe. Ate yannyamba nange okubeera nga nneezimba ng'omuvubuka. Singa omuntu yanteresaako emitwalo nga abiri n'akomawo enkya nga sigayina, oba oli awo tebandizeemu kunteresa ssente zaabwe. So nkubiriza omuntu yenna, obulamu bwonna obw'ensi toyina gy'obutwala nga toyina mazima mu ggwe. Olina okubeera nga oli muntu mwesimbu, oli muntu w'amazima, abantu okulabirako okukwesiga n'okwesigisa ebyabwe binene. So omuvubuka yenna ali eyo nkukubiriza. Naye kirungi ffe tubeera ne programs ezo mu bavubuka era n'abawa obujulizi babeerawo nga baki nga bangi. Omuzadde wenna wenna mu holiday eno wandifube nnyo okulaba ng'okwatagana ne parishes, ng'okwatagana n'abakulembeze b'abavubuka. Ezo groups ezo zibeeramu nga zisumbuwa. Waliwo gamba abazadde ebigurupu, nja kuwa example. Waliwo omuvubuka omugwe nabadde njogera naye n'agamba nze gwe mulaba nakulirako wali ekigurupu ky'abavubuka kye nalimu, nagenda n'enfiirwa jjajja wange ne baŋŋamba nti bajja. Bwe bajja mu kkubo bajja bawemula, bajja bali amayulungi. Bwe baatuuka ewaka baamenyaamenya ebikajjo by'abantu, ebyokulya by'abantu ne babisaanyaawo. Naye bwe najja mu apostoleeti ate bwe naddamu okufuna ekizibu ewaka, baasi zajja abavubuka ne bajja ne bannyimbirako ku mukolo ogw'okufiirwa. Neefuna ekitiibwa ewaka ne bagamba omwana waffe gy'ava yafuna ekitiibwa, erinnya lye ne lirongooka. So kati groups yes ndi ezimu naye groups ezirimu obukatoliki, ekereziya katolika, zigenda kubeera nga zikolera bulungi. Ate nga kitandikira ku gwe omuzadde, abazadde abamu baleka awo abaana, omwana n'ampika bya kusoma. Mukimanyi nti waliwo programs eziri mu university eyo baabaana gye basomera. Ogenda okwesanga omwana wo ng'alokose. Kyokka nga gw'oli mu katoliki mutuufu ddala, tokirowooza nga naku ng'omwana wo akugezeeko. Ne kaakati ffe groups ezaffe omwana bwobanga omutaddeyo ng'akyali muto n'akuliramu, baabaana mubasindike mu kwaya, babeere nga bayimbi ba kwaya. Nga bw'aba akomyewo mu holiday agenda na training n'abeera ne banne. Oyo omwana ogenda kuba omusizeemu omusingi nti ne bw'asanga ebisoomooza eri oba bamugambye bannange ate eno gurupu y'abalokole mujje tulokoke, akimanya atya n'okudda okubagamba bannange ate nalokose. Kubanga ffeno program tuziyina. So abazadde akukeeka looza ke njagala okubawa mu kitongole eky'abavubuka.
0: N'abavubuka toyogera bwogezi ku
3: abazadde abasinga kati ndoze nsi bwetufute tetulina kyakikolera. Nti oyinza okuba ng'ova waka saawa 12 ez'okumakya oddala eggulo, omwana wo tambula naye, muyigirizeeko akatono bw'alina okubeera. Ate ekyennaku ekisinga abaana ewaka balina obudde bungi ekitaaliwo mabega. Abazadde ffe ffennyini ffe tuleeta nti abakozi b'ewaka bayambeko mu mirimu gyonna. Ate ng'akadde ako twandika kozesezza okugunjula abaana baffe. Omwana n'omuyigiriza okuwaata, omwana n'omuyigiriza okufumba. Obudde agenda kuba na butono ddala obw'ebigurupu. Nti omwana mulekere emirimu egisaanyi waka, ogenda kuwaata, ogenda kufumba, ogenda kulongoosa n'abalala mpola mpola nga bw'ayiga. Naye munnange eky'ennaku ekibi ekiriwo nti kati ate tulina ba maids. Kyokka ate maid ne tubateekako amateeka nti omwana wange talina mulimu gw'alina kukola waka. Nti olw'okuba nkusasula ate omwana wange tagenda kukola, kati onooba ng'omumenya. Kati obudde alina bungi nnyo obw'okufuuminga bigurupu ebitagenda muyamba, era obudde alina bungi nnyo obw'okugenda ku social media because abazadde kati bagulira abaana amasimu ekiyinza okubanga si kibi kubanga abaana basomerako naye ate abazadde tebalina budde bumutalinga masimu ogenda okulaba omwana ali ku social media ali ku TikTok byalaba simu yakaje naye omwana mugayidinge ng'omuwa ku mirimu at least akendezaako ku budde obwandibadde nga bwonoona ate n'abazadde zino simu simbi okuziwa naye muzimunitalinge omwana wo alaba ki ku simu omwana we simu agikozesa ki kubanga oyinza okwesanga ng'oyonoona bwonoonyi bwongo bwa mwana
4: n'abavubuka nga bw'oyogedde kati awo kindaze nti abaava eruwero abaava emitiyana abaava emasaka bwe bazze mu nsambya be bagenze mu youth apostolate ab'omu nsambya abanenemu nti
2: batya
4: nti be basiina ne ku ssente abaleeta ba meidi meidi alina okukola emirimu awaka kaakati bano abalala munnange ffe twava eri tulina okweyimirizaawo kati era awo we basobodde okufuna omukisa gw'ekereziya okubalambika ne bavaamu nga bantu banjawulo wamma kati nkitegedde
2: mu bufu obwo kyenjala n'okulabula abazadde tulina abazadde ba mirundi ebiri naddala ku bintu bino ebyabavubuka waawo omuzadde nga ye akyalina bayasi eri nti omubuuka muyaaye omubuuka tosobola mukakasa nti omubuuka alina ekyamagezi kyalina okukola eri abaana be naye nze ne wano ku yes center ndeeta abavubuka omubuuka naye n'omugurumiinga n'omuteeka mu mbeera ekkuba nti naye asobola okuyimirira nayogera ekigambo kya katonda eri abantu ebintu ebirimu amagezi era kati abazadde abo tusaba bambi mwekereziya naddala abafaaza nga n'abavubuka wabagambye bakyapenzi baffe batengesa ebintu bingi ebirungi ku bigo mubawagire kubanga ebintu ebyo babitegeka ate kulaba nti batumbula abaana bamwe kereziya yaffe ey'enkya esobole okubeera ng'ekolaki nga ate nayo erimu ensa tebabitegeka kufunamu waliwo banaffe abamu bategese mentorship programs ba chaplains mu parish eyo bategese workshops kati ng'emuduuma
0: enkya eriyo
2: holy cross bagenda kubeera nga ate bawaayo workshop etegekeddwa chaplain w'abavubuka Father Senege ya Sebo John nkutumiddeko emuduuma webale omulimu ogwo ne bachaplains abalala Father Kanyike naye yangambyeko ategese mentorship program
0: Julius mwana
2: w'ensambya chaplain ekibiri naye ategeseyo mentorship program ate wanenkansanga Father Wamala naye yangamba alina omuntu bwategekera abavubuka naye nga bwongera kubazimba mwoyo ekyoto ebintu ebibeerayo byakuyigiriza so si byakubanga boonoona abaana bammwe bafaatha bangi bategese ebintu ebyo mu parish ba chaplains ate tojja kubula omwana wo bamuteeketeeke bano mbamanyi bulungi aba Holy Cross Family Ministries balungi nnyo mu kulaba nga batumbula abaana batono abavubuka nga babaawa enjiri eyo egwana oluvubuka lwabwe oba eri abaana so tusaba bazadde obuntu buno tubwenyigiremu nnyo tufube okulaba nga ate omwana waffe tetumuzeewo mu holiday nga talina kyakoze eki kyagatiddwako ate naffe wano ku yes center waliwo kye twabadde tuluubirira okulaba nga tubatuusako era twakituuseeko okulaba nti omuvubuka kaakati tubadde tuga ku tekinologi TikTok ne WhatsApp n'ebirala byonoonye nnyo obwongo bwaffe mukasirise byonoonye nnyo omuvubuka omwana omuto aba mu P1 P2 nga manyi pornography naye nga ng'omuzadde nga sinaba kubulira kiri ku yes center currently omuzadde esimu yo oba ogiwa omwana wo teekamu kituyita censoring kati ndooza neebaza abo aba TikTok waliwo akantu kebateekamu bakayita algorithm akantu ako bwogera mu settings n'okanyiga bulungi kakuyamba okusensinga biki ebirina okujja ku TikTok byofuna si buli kimu nti kyalibadde kijja nga bwekiri bw'okireka open era ojja kufuna ebyokuwemula, ojja kufuna abantu abali obwerere, ojja kufuna ebintu ebitakola kinewo otekamu akantu ako munogera mu settings, ne bakuwa settings and preferences, ekintu kyolina okulaba kwe kirina okujja ku TikTok not censoring, ati nze njagala bya ddiini byokka, njagala bya business kati nga nabuka owali mu masimu, ne baba nga bamuleetera by'amasimu byokka. So kati TikTok ina bugundi obwakwa nti babumanyi abantu bali ignorant olaba nga buli kintu kyonna okifunda naye ng'ate ebintu bino bibabiwa ebiri oluusi naye nga tekinologi tuyinamu gwe tumanyiko mutono. So tubasaba abazadde kantu ako mukakozese nga musensalinga essimu omwana asobole okulaba nti eri kintu kijja mu bulamu bwe nga kya bulabe gyali ate era wetuli kulevu kwetuli kati naddala mu bintu ebya tekinologi tuyinawo ICT hub eyazze twajaniriza era ne tujibulira kyalina okukola ate nabiki byeyina okusomesa abaana bammwe nti omuvubuka wa leero wali wadde tolemererwa kukozesa ssimu y'okufuna scholarship ng'okozesa ssimu yo bibeerako ku ssimu no ebibanga osobola okulobinga n'ofuna scholarship okuva ebweru naye ng'essimu ogiina data omuyina naye ng'omwononera mu pornography, omwononera mu kubeera mu lugambo, mu kweteekayo obumodomodo obutali mu bakulu nga tebulina kye bugenda kugattako, obufaananyi obutaliiyo. So kaakati ICT hub eno igenda kuyamba how you can use your phone, engeri gy'oyinza okwesaamu essimu yo okulaba nti nno ate ofuna ebintu eby'omugaso gy'oli. AI ogikozesa otya mu butuufu bwayo? AI nungi naye ate era esobola okubeera embi kasooba nga togitegedde mu butuufu bwayo, ate n'ebintu ebiyinza okuba nga byongera ku mwana. Kati saawa zino abaana abadizayini nga bono buflyers bupos omwana at least buli kapos omwana ekitono nnyo wali badde omu emitwalo esatu ebiri bulika flyer naye kati omuntu oba obadde wabyeyigiriza ng'osoma n'okusoma ebintu ebitakukola ki ebitagenda kubanga bikugyako amagezi go naye nga tolina kyeweeyongeddeko. So omuzadde skilling kuye center weeri eya tekinologi ate omuzadde jangu oleeta omwana wo weeri awo ICT hub ate tulina ne modern library eriko internet full swing n'obutabo obulungi obuli mu library yaffe ate era ne ICT hub. So muzadde jangu oleeta omwana wo gwawo okuyiga tekinologi mu butuufu bwayo ate ku ye center ojja kuba oyambibwa ate kasente katono basabye 15,000 omwezi ng'omwana wo akola ki ayiga bamuwa ne certificate. Ate ku nsonga ya addictions ku ye center tulina kati ba psychologist era n'oba weetaaga psychiatrist atuli kumpi awo tulina contact kwe tusobola okuba nga tukonnectinga omwana wo addictions zonna omwana wo z'alina omuvubuka kubanga kye kitongole kyaffe ky'abavubuka
0: ogaziyeemu bw'oyogera addiction nze nejjunju ne n'abavubuka tukitegedde naye kati omuzadde wange eri mu kyalo kubanga eno leediyo ewulirizibwa abantu abawera era paaga bobiira kwano nze okuba nga omaze okwogera n'abantu abasoma.

0: homosexuality ba gay sokati ivo world je tulimu ejo de bintu bingi naye we are having some good tutuina abantu twali senti basomye bakuguse baso kwandoring addiction says so eranga mikwano jaffe ku yes center twabasembeza nti for boleta kesi nga father siji sobola ngenda kuwa omukugu mu kintu ekyo intondete do mwana wo muyaga omwana wo aina omuze guno gwatamide ebyo byonna tetugenda kuleka nga obona abona n'omwana wo obagombuka nyinyi nawe ne weleta tetugenda kuleka mwangazi nti nagenze wa father teyanyambye yande saw nedda tugenda kuba ate nga tukola ki nga tukuyamba atera nga tukuyunga nga tukuwa omuntu omukugu mu kizibu kyo kyoba okola ki ne kati karentire tufunye nnyo cases abazadde mukola ebintu bingi nga abaana babalaba ne mwerangira ebintu ebinene nga abaana bawulira ne mwekuba ne mwogera bingi nga abaana babawulira kati omwana nawulira nga bambi ayagala kwetta nga addayo ku ssomero ng'alabye maama we ne taata we bye balimu tewali ssuubi omwana agamba nze no kati mbasigira mbeeramu kanejjewo such things omwana owo omulaba omuzadde bw'oba saawa zino to bw'otuula ewaka n'olya emmere n'obeera n'omwana wo omwana n'asirika nga takunyega nga n'akutunuulira bw'ati n'akwata essimu ye n'abeera kusimye nga takyayina maanyi googera naawe oba takyayina ziro eyogera naawe kintu kyonna manya toli bulungi wetaaga okutuukira faatha enaakuli okumpi abeeko ate kyayamba muggwe oba mu mwana wo omwana wateekawo fiya wakati wo naye manya yaaba alina kwasinzidde okulaba nti akuwa distance era webibeerawo ebityo tewewuunya kulira nti ate omwana wo yeetuze nti ate omwana wo yalokose ate omwana wo yakoze kino kubanga aba yakulaze sayini mu holiday n'otagifaako n'ogiginowalinga ate ng'abazadde bangi we muli mubeereeyo ne mutuula ewaka nga buli omu alinga atamanyi munne ng'olinga omwana gw'atambuza nga tewaliwo wadde kunyumya kasirise kokka from weeks bbiri zonna nga tewaliwo kunyegana kumu naye nga muzadde ze nkulabula bw'oba toyogera na mwana wo mu holiday baako faatha gw'otuukirira kuli okumpi ate mubeere nga mutambula bane mufune ba spiritual directors mu maka gamu maama fubanye okulaba okakkanako mu maaso g'abaana tobalaga abaana tobayingiza mu ntalo ze bataliimu nabo bajja kulwana ezaabwe tobakeeza mu ntalo ze batakola ki ze bataliimu olutalo lwolulwane ne katonda wo ate era obeere ng'ofuna omusaserdoti atambula naawe akulambika oba omuntu yenna gw'omanya alimu katonda asobola okulambika naye nga tokola kintu kya busiru mu maaso g'abaana gw'oyinza okuloza nti okikola abaana bategeere bakyawe taata waabwe oba maama waabwe naye ng'ogenda kukosa omwana oyo ekiyinza n'okumuleetera emisomo gye okugootaana ekiyinza okumuleetera okwekyawa ekiyinza okukyusa obulamu bwe bwonna naaba nga yeekyawa nga yeenyuma twebaoluusi abaana boolaba nga tayakubeera na mikwano ng'ensi yamutama byalabyabirabi
1: n'abavubuka kiki ekiri mu kitongole ky'abavubuka
2: abavubuka tubategekedde bingi ku ssaza lyaffe ekkulu erya Kampala mu mwezi guno ogwabiikira Maria
1: twagala tubawulire
2: tubategekeranga bulijjo okugendako ewa maama okulamaga tubeerayo
1: ewa maama yewa
2: ewabiikira Maria ekiwa mirembe
3: kubanga tulina ne gaba
0: badekayokibewo
3: maama w'ekibewo
2: naye kati muguno omwezi ogw'okutaano tugendako ekiwa mirembe ng'abavubuka b'essaza ekkulu ery'e Kampala paabisi ezi zonna zonna 79 zisuubirwa okubeera nga gye ziri so olunaku lulungi nnyo gwe wenna omuzadde ali eyatuwuliriza kakati byonna tubiwulidde keeka n'akaseera omwana muyungeko tulina programs ez'enjawulo nyingi
1: ewa maama tugenda ddi tugala tumanya olunaku saawa mmeka biki ebiriyo
2: tugenda ennaku z'omwezi nga 16 esande ejja kuba 6 tugenda programu yaffe etandika ku saawa emu ey'okumakya egenda kumala olunaku

0: twegayirire. Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu, ennaku zino ez'essanyu ez'okugulumiza Omukama azuukira ze tufundikira tukwegayiridde. Muli munda tuyambe tusigale bujjo nga tuzikuza. Kye twejjukanya mu kujjukira tukigoberere bulijjo ne mu bikolwa. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe Omwana wo. Oyo awangaala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
2: Essomo erisooka bye tusoma mu kitabo kya bye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe ogw'omunaana olunyiriri olw'okutaano olw'omunaana olw'ekkumi n'ennya n'ekkumi n'omusanvu. Mu budde buli Filipo n'agenda mu kibuga ky'Abasamaliya. Abantu baayo n'abayigiriza obusuubize Kristo n'abayigiriza omusuubize Kristo. Abantu bwe baalaba ebyewuunyo ebyakolebwanga ne bassaako omwoyo ku bigambo Filipo bye yayigirizanga. Bangi mu bo abaali balina emyoyo emigwagwa gyabavangamu ne gireekaana n'eddoboozi eddene. N'abakonzi bye bangi n'abalema ne bawonyezebwa. Ne wabaawo essanyu lingi mu kibuga ekyo. Abatume abaali mu Yerusaalemu bwe baawulira nga Samaliya ekkiriza ekigambo kya Katonda, kwe kubatumira Peetero ne Yowaana. Bwe baatuukayo ne babasabira bafune Mwoyo Mutuukirivu, anti mu bo mwali temunnabaamu n'omu gwe yali azzeemu. Baali babatiziddwa bubatizibwa mu linnya lya Mukama Yesu. Ne babassaako emikono ne bafuna Mwoyo Mutuukirivu. Ebyo Omukama yabyogera.
1: Katonda yeebale.
2: Oluyimba olw'okwebulirirwa ekiddibwamu. Ensi mwenna mujagulize Omukama.
1: Ensi mwenna mujagulize Omukama.
2: Ensi mwenna mujagulize Omukama Katonda. Muyimbe ekitiibwa ky'erinnya lye. Mumuddize ettendo essukkirivu. Mugambe Katonda nti byakola nga bisamaaliriza ekiddibwamu.
1: Ensi mwenna mujagulize Omukama.
2: Ensi yonna ekusinze, ekuyimbire, eyimbe erinnya lyo. Mujja mulabe Katonda byakola. Yakola ebyewunyisa mu baana b'abantu ekiddibwamu.
1: Ensi mwenna mujagulize Omukama.
2: Ennyanja yagifuula olukalu, omugga baagusomoka na bigere. Kyetuva tumwegayirira emirembe gyonna afuga n'obuyinza bwe ekiddibwamu.
1: Ensi mwenna mujagulize Omukama.
2: Mujje muwulire mwenna abatya Omukama. Ajja kubanyumiza ebinene bye yakolera omwoyo gwange. Katonda atenderezebwe atagaana kuwanjaga kwange. N'atanzigyako kisa kye ekiddibwamu.
1: Ensi mwenna mujagulize Omukama. Mu bw'omuntu bwe baamutta, naye mwoyo n'azuukira mu bulamu. Essomo ery'okubiri bye tusoma mu bbaluwa embereberye ya Peetero omutume omutwe ogw'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano okutuuka ku lw'ekkumi n'omunaana. Abaagalwa ennyo, Omukama Kristu muwaŋŋamye mu mitima gyammwe. Mwetegeke bulijjo okwanukula obulungi buli yenna eyeebuuza ensonga kwe musinziira okusuubira mutyo. Mumwanukuze buntu bulamu n'ekitiibwa, omutima nga mulina mulungi. Ababasalako ebigambo ne babakonjera so nga mmwe muyisa bulungi mu Kristu bajja kuswala. Oba Katonda ayagadde ekisinga mubonerere. Oba Katonda yagadde ekisinga mubonebone lwa kuyisa bulungi ne mutabonabona lwa kuyisa bubi. Ebyo Mukama yabyogera.
3: Katonda yebale.
1: Tusituke twanirize evanjiri.

0: Tusoma mu Yohana omutwe gwa 14 olunyiriri olwe 15 okutuuka ku 21. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti, obanga munjagala mukwatenga ebiragiro byange, nange ndyegayirira Kitange n'abawa omuwolereza omulala abeerere ddala nammwe emirembe gyonna. Oyo ye mwoyo w'amazima, ensi gweteyinza kufuna kubanga temulaba n'okumumanya temumanyi, naye mmwe mumumanyi kubanga asula mu mmwe mwabeera. Sijja kubaleka nga bamulekwa, ndidda gye muli. Esigadde ebbanga ttono ensi nga tekyandaba, naye mmwe nga mundaba kubanga nze ndi mulamu era nammwe muli babalamu. Ku lunaku olwo mulitegeera nze nga bwe ndi mu Kitange, nammwe munze ate nange nga ndi mu mmwe. Alina ebiragiro byange n'abikwata, oyo yanjagala ne Kitange alimwagala, nange ndimwagala ne mweyoleka. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Bakristu baganda bange, bantu ba Katonda mwenna, tuddamu nate ekkubo omwaliro guno nga twebaza Omukama olwa byonna by'atuyisizzaamu naddala mu wiiki eno gye tuwunzika. Tetutema kusanyukira wamu na bonna abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo ng'era n'okolayo naddala abayizi baffe aba ssettendekero eya Uganda Management Institute abawangudde, abafunye amabaluwa gaabwe mu masomo ag'enjawulo, ng'ate era nkakasiza ddala nti abamu ku bawuliriza baffe be bamu ku abo abajaguza obuwanguzi bw'abaana abo. Bannaffe mukulike nnyo, mukulikire ddala. Fano ku Catholic Secretariat now Father Regan Okero, era nga y'omu ku bayizi abawangudde emisomo gyabwe. Tubakulisa nnyo era ne tubasabira ebirooto byammwe Omukama abituukirize ddala mu bulamu bwammwe. Ate yonna gye munaasindikibwa okuweereza, tubeere balambulukufu mu buweereza bwaffe. Ensi yaffe tugigatteko nga tugizimba okusinga okugitoolako obutoozi. Ate ng'ebyessanyu bizza ebbali, tetulema kujjukira bannaffe abagudde mu bitalo eby'enjawulo, naddala abasuubuzi, mikwano gyaffe, anti amataba agazzeemu buto ate okuyita mu maali yaabwe. Bannange kitalo nnyo, kitalo ddala. Tusaba Omukama anyige ebiwundu ate era aggulewo n'amakubo mwe tunaasobola okuyita ne tugenda nga twezimba mpola mpola okuzzaawo ebyo naddala ebyayonoonese. Mpozi era ne kano kankayiseewo nga tukuba omulanga okusaba bonna abavunaanyizibwa ku mbeera ey'okutereeza ebibuga byaffe. Bannaffe tuveeyo, tukwasizeeko bannayuganda bannaffe abafiiriddwa ebyabwe. Tuveeyo n'amaanyi ag'enjawulo okubataasa mu mbeera yonna, basobole bambi okusituka ate okuddamu okwezimba, anti n'amasomero ganaatera okuddamu okuggulawo. Awono tutaase bannayuganda bannaffe, tutaase bakristu bannaffe, abantu ba Katonda, naddala abalaajana, tubayambe basobole okusituka okwezimba ate ffenna tutambulire wamu ng'abaana ba Katonda abasanyukira mu ggwanga lyabwe. Bantu ba Katonda, ennaku zino sande nga bbiri emabega, ssatu nga neeno kw'ogigasse, amasomo ge twebuulirirako naddala gasimbye mu vanjiri ya Yohana okuviira ddala ku mutwe ogw'13 okutuuka ku gw'17, nga ekikulu ekiri mu kitundu ekyo eky'evanjiri ya Yohana kitwandise oba kye bayita farewell discourse, nti obubaka obusemberayo ddala Mukama waffe Yesu Kristu bwe yawa abatume be nga tannaba kukwatibwa, nga tannaba kukomererwa ku musaalaba, nga tannaba kuttibwa. obubaka obwo Yohana bw'aba abutuwa abujja naddala mu kiro ekyo Mukama waffe Yesu Kristo mwe yakwatibwa. Era ng'obubaka obwo bwefaanaanyiriza omuntu anaatera okusiibula ensi bw'akumaakuma ababe n'abaako by'abakuutirira n'abaako by'assaako essira. Emiramwa bwe tuba tubwefumiitirizaako giri ena egivaayo ennyo. Omulamwa ogusookera ddala abalaga etteeka erisingira ddala obukulu, etteeka erijja. Tekiragiro ekijja kye mbalekera kye kino, mwagalanenga, mwagalanenga. Ate omulamwa ogw'okubiri gwajjayo kwe kutusuubiza nti kikulu nnyo ye okugenda, kubanga bw'anaagenda, bw'anaddayo eri kitaawe, ajja kutusindikira mwoyo w'amazima, ye mwoyo omutuukirivu. Ng'obuvunaanyizibwa bw'anaabeera nabwo kwe kufuuyirira eggwanga lya Katonda, okulizzaamu amaanyi ate n'okuliruŋŋamya. Ajja kufuuyirira aluŋŋamya ekereziya wa Katonda. Ekyokusatu kyajjayo ennyo, atukakasa nti kikulu nnyo ffe okuba nti nno tweyunze ku ye, tutambulira ku ye. Ye bw'abeera mu ffe, naffe ne tubeera mu ye, gwe wamma tujja kubala ebibala. Era omulamwa gwajjayo ekyokulabirako kyajjayo gwe muzabbibu, nti omuzabbibu amatabi gonna gajja kunyirira, gajja kuleeta ebibala singa ganaaba gakwataganye wamu n'ekikolo. Teriyo tali bitabi lisobola kubeera lyokka n'eribala ebibala. Awo nno ekifaananyi eky'omuzabbibu akijjayo nnyo, nti nze muzabbibu mwe matabi. Era amatabi gajja kubeera n'ebibala singa ganaaba nga gatambula wamu n'ekikolo, omuzabbibu omukulu. Awo nno ng'ajjayo kiri eky'okuba nti tulina okutambulira mu ye, buli kimu kibe nga kisibuka mu ye, ate we kijja kusobola okuleeta ebibala. Ate nga n'ekisembayo ddala jajjayo kyajjayo, agezaako okutulengeza okusoomoozebwa okunaaba mu buweereza bwaffe yonna gye tunaasindikibwa. Agamba nti ensi ejja kutukyawa n'embooko zijja kuvaayo, naye alinywerera okutuuka ku nkomerero y'ajja okubeera omuwanguzi. Bwe bubaka nno buno Mukama waffe Yesu Kristo bwagezaako okujjayo ng'agezaako okutukumaakuma, ate ng'agezaako okututeekateeka nti bwe binaaba bizze bireme kutukanga. Sande egwedde twawulira era twebuulirira ku miyaga egizze ginyeenya ekereziya, nga n'omuyaga ogukyabeddewo mu myaka gyaffe abakuliridde nga nze gwaliwo mu mwaka gw'2013. Lwoza mwezi gwali gwa kubiri. Papa kati omugenzi Benedicto XVI bwe yavaayo n'ategeeza bakalidinaali mu lukiiko lwabwe nti bannange awannyiwaawo, amaanyi gankendedde ate n'obulamu bwange si bwe bw'omulembe nnyo. Ngenda kuddako ebbali ate omulala gye ayongerezeeko nze wenkomye nga ffenna tumuwagira. Awo nno resignation yeyo oba okuddako ebbali okwo kwa papa okwaliwo kwakanga ensi. Ebibuuzo byali bingi ebyabuuzibwa bannaddiini n'abasaseredooti, naye nga bambi abasingira ddala obungi ansa baalinanga ntono. Lwaki ebibuuzo byajja bingi? Kubanga omuyaga ogwo gwali tegusuubiddwa, kyali tekibangawo okumala kumpi emyaka 6 mu Ekereziya Katolika nti papa atuuka ekiseera n'agamba nnanga wanyuwaawo. N'ekyaliwo ogwo nno omuyaga ne guba nga gwali munda. Waliwo n'emiyaga egivudde ebweru nga embooka ezikubiddwa abantu, nga ki, nga abalabe bava bweru w'ekereziya. Bakristu baganda bange, emiyaga egyo gyonna gye tuyigamu kye kino nti kikulu nnyo okumanya amaanyi g'omukama ne mu muyaga. Kye kiri Francis Kalidinali alinze kye yagamba nga Papa Benedict azzeeko ebbali, n'agamba no, egyo emiyaga gijja kubaawo. But remember, the Holy Spirit never goes on holiday. Nti egyo emiyaga gijja kubaawo naye mwoyo mutuukirivu tagenda mu luwummula, asigala afuuyirira, asigala alungamya ekereziya ye. Ng'era akakasa kiri ffenna kye tumanyi nti this is the Lord's project, it's not a human's project. Nti okulungamizibwa okulungamya ekereziya bulimu eno project ya mukama si abantu buntu. Waluwe mbozi itambula jena ulirako ngabana fabasabaza abamu bali kunyonyi. Webali kunyonyi omuyaga neguja bazita tabarenses. Kakati wekuja neguba kuatida waguru weyo si experience nunjo mtu jandi ya gado kujitamu. Kubanga bobo tambulira kutake moto kane kutabukako. Wachiri kobe na yu nechiro techo ganti singeve itabuso voli ya nyinzo jibu ukamu. Nebu nkunyu ulako mukono kari. Yali afuddebo alimara. Era sigala yebazo mukama. Bwelibe ilali yato nyinzo ganti kari nyinzo dibu ukamu. Enyanje nanzita mira. Ogeza ako chosobola okuuga obo ya unga bosabo mukama kujambi. Na yebu bitabuka mubange yo. No isamaso mudirisa ngatuli yu wadene netabili yu mutili wenzo ganti buwe natabuka nabuka nengu atawana. Sibye biru nje nyo. Awono buwe yatabu kila mubuwe ngure yu. Banji nyo abasomi nabali tabakiriza mumukama. Bule muna ataniko kujobo jayebi gambo bya manyi. Nga saba omukama atase. Mubu naba saba waluo msaje yadanga mwebi abalala. Nga bambi enebi yu kusoma sala tabimanyi. Era nga batidde nnyo bwegira bwe situkako mu bbanga bwe ddamukko bwa kugamba wulianga gwe basokolamu ebyenda. Nebyonna embeera eyo eba eri awo ng'efaanana etyo bonna batidde nga buli omu akoowoola by'asobola. Omukulu ono n'atunuulira akaana akato kaali kawala myaka nga 10-12 awo ko nga kali mu nseko nga kanyumirwa bunyumirwa bano abali abatidde nnyo. Era omukama yayamba embeera nedda mu nteeko. Era bwedda mu nteeko omukulu ono n'atuukirya akawala kannakabuzo waayi gwe tewatidde lwaki obadde kugamba oseka busesi osanyuka busanyusi mu mbeere n'agamba nti nedda ng'ate ntya biki taata wange ye pilot mwekakasa kawuno tewaliwo na mbeera yandintaddawo kuba nti nno mbeera mu bunkenke. Bakristu baganda bange, mu masomo ge tuudde naddala evanjiri, mukama waffe Yesu Kristo atukakasa nti wadde emiyaga ginaabaawo naye kitaawe ye gw'amanyidde ddala obulungi yali in control. Era ng'atukubiriza emiyaga gireme kutumala mu ssuubi wabula amaanyi g'omukama tugalabire ne mu muyaga. Ekyo kye tulabye mu masomo gaffe naddala agasooka agava mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Ekyawandiikibwa omuwandiisi w'evanjiri Luka. Ng'amaze okuwandiika evanjiri, yawandiika ekitabo ky'ebikolwa by'abatume ng'akiwandiikira Theophilus. Theophilus, okusinziira ku bakugu mu kitabo ekitukuvu abansingako, kubanga waggulu w'omumanyi era ebeera y'omumanyi, abamu batugamba nti Theophilus ono yali omu ku famire ya Ananias. Bali aba famire eyo yavaako okutta mukama waffe Yesu Kristo. Naye nga kigambibwa nti ye yali takkiririza ddala mu kikolwa bannaabwe kye baakola. Awo nno oboolyawo ne wabeerawo omukisa ogw'okuba nti bw'anaayisa obubaka mu munnaffe ono, ekiyiganyizo ekyali kitandise oboolyawo kinaakendeerako. Abo ne babeerawo, that school of thought. Abalala ne bagamba nti Theophilus kigambo kya bigambo bibiri. Theos ekitegeeza omukama, kitegeeza Katonda. Philos ne kitegeeza okwagala nti omwagazi w'omukama. Era ng'oba oli awo obubaka buno bwali butwalibwa era nga butunuuliziddwa abo abaagazi b'omukama nga ggwe omuwuliriza waffe yonna gy'osinziridde. Naye kyonna kye kiri, ekitabo ky'ebikolwa by'abatume kitulaga kiki ekyaliwo nga mukama waffe Yesu Kristo amaze okufa, okuzuukira n'okulinnya mu ggulu. Kiki ekyaliwo? Nti abatume nga bamaze okufuna mwoyo mutuukirivu baasaasaananga, ate n'ebimu ku bibasaasaanya kyali kiyiganyizo ekyali kitandise mu Yerusaalemu. Ate nga n'ekyasookera ddala kye kiyiganyizo ekyaviirako okufa kwa Stefano omutuukirivu eyali omudyakoni nga n'eyakulira ekibinja ekyatta Stefano ye Sawulo eyamala n'afuuka Pawulo omuwandiisi w'amabaluwa ag'enjawulo. Awo nno ng'embooko zitandise mu Yerusaalemu, ki kye tulaba? Abatume buli omu yassaako kakokola tondeka nnyuma. Yonna gye yaddukira yabeera ng'ekiti kya muwogo ng'afuuyiriddwa. Era kye tuwulidde mu ssomo lyaffe ery'olwaleero kye kino, Filipo omu ku 12 yadduka mu Yerusalemu yagenda mu kitundu kya Samaria. Twogera ku Samaria. Filipo agenda yo yali mu Yudaya. Atenga abayudaya na Samaria bali tebakwatagana. Nga n'ekimu ku kyo ekyali kibaganya okwatagana. Zembiranyi ze baaliko nga abayudaya batunuulira Abasamaliya ng'abagwira. Era z'entalo ezo olumu ze tubeera mu ggwe, lwaki ennyinda yo nnyimpi? Ggwe lwaki amatugo masongovu nnyo? Toli munnaffe. Awona olw'okuba nti bambi abayudaaya bo baayitwalanga okuba nti nno omusaayi ogwabwe guli ppiwa, Abasamaliya nga batwalanga musaayi mutabike mwe temuli nnyo bannaffe. Awo embiranyi we zaatandikira. Ne baba nga baali basinza Katonda omu naye nga n'amasinzizo ga njawulo. Bali essinzizo lyabwe liri mu Samaliya, bano liri li Yerusalemu. Embiranyi ne zibeera awo. Era okusinziira ku vanjiri ya Luka 9:9 olunyiriri olw'ataano okudda mu maaso awo lutulaga nti Yesu olumu yaba ayitako mu kibuga mu kitundu ky'Abasamaliya. Abantu tebamwaniriza. Era abatume Yakobo ne Yowanna batabani ba Zebedaayo bwe baalaba ekyo basaba Yesu nti tukkirize ffe tuyite omuliro oguva mu ggulu gujja gubasaanyeewo. Lwaki beepankapanka? Kagamba kikulaga obusungu embiranyi ze baaliko wakati wa kabiira zino ebbiri. Naye embooko bwe zinyoose mu Yerusalemu, Filipo ono emisinde bwe yali adduka yatuukira mu kitundu ky'Abasamaliya. Era bwe yatuukayo n'abayigiriza ku mukwano gw'Omukama. Nga ekyokuba nti bali bagwira tekikyaliwo, wabula mu bo alabye abaana ba Katonda abalina ennyonta n'enjala eby'obutuukirivu. Era n'atwalayo omukwano n'abayigiriza ku kigambo kya Katonda, n'abayigiriza ku Yesu omuzuukivu. Era kye tuwulidde kye kino nti Filipo bwe yagenda mu kibuga ky'Abasamaliya, abantu baayo n'abayigiriza ku musuubize Kristo, abantu bwe baalaba ebyewuunyo byakolebwanga ne bassaayo omwoyo ku bigambo bya Filipo bye yayigirizanga. Bangi mu bo abaalina emyoyo emigwagwa gyabavangamu nga gigenda gireekaana n'eddoboozi eddene, era n'abaali bakonzibye bangi mu bo ko n'abalema ne bawonyezebwa, ne wabaawo essanyu lingi mu kibuga ekyo. Okuwonyezebwa kwonna kwatandikira mu kukkiriza Kristo muzuukivu. Okuwonyezebwa kwonna kwali tekwesigamiziddwa ku kutunuulira omuntu ng'omuntu, ku kumutunuulira n'obusungu obungi, ku kumutunuulira n'okulengeza prejudices. Wabula baatunuulira Filipo ne bamanya nti Yesu wadde mu Yudaaya, naye katuwulirize obubaka bwatuleetedde, obubaka obuleeta essanyu, obuleeta okuwonyezebwa. Era Mwoyo w'Omukama n'abafuuyirira Filipo gwe banditunuulidde ng'omulabe, ne bamutunuulira ng'ate abaleetedde amawulire ag'essanyu, era okuwonyezebwa ne kutandika mu kibuga kyabwe. Era essomo litugambye nti abatume abaali e Yerusalemu bwe baawulira nga Samaliya kikkiriza Omukama, kwe kubatumirira Peetero ne Yowanna. N'aligambye nti Peetero nno kale, naye Yowanna eyali asabye aweebwe olukusa ayite omuliro guve mu ggulu gugende gubasaanyeewo, eby'Omukama byewuunyisa. Awo nno Peetero ng'awerekebwako Yowanna eyali asabye omuliro gubookye, laba babasindika mu kibuga ekya Samaliya. Era bwe baatuukayo ne basabira abantu abo ne bafuna mwoyo mutuukirivu, era ne babassaako n'emikono guwamma essanyu ne libukola mu kitundu ekyo. Bantu ba Katonda, Bakristu baganda bange, emiyaga gijja kusigala nga weegiri. Ate n'abannaffe abavubi naddala abayita ku nnyanja ennene ennyo, si mu bidiba zino swimming pool mwe twepankira, ne tugamba ziri ennyanja ennene ennyo, batugamba nti ennyanja nga zibadde kiri mulaala ezo tezisobola kukuwa ba sailors abali experienced. Batugamba experienced sailors are always trained by stormy seas, nti abakugu mu kubonga amaato ago ekibafuula abakugu gy'emiyaga egikunta ku nnyanja ezo. Naffe emiyaga gijja kubeerawo mingi mu bulamu bwaffe. emiyaga olumu obuli ajigendo kunyenya okukiriza kwaffe jijja kuyingira ne mwekerezia naye tujukire mu byonna nti mwoyo w'amazima oyo Kristo gwe yatusuubiza asigala waali era ajja kusigala ng'afuuyirira ng'alungamya ekereziya wa Katonda. Twesabire nno mu buweereza bwaffe mu kuyitibwa kwaffe ffenna buli omu Mukama gy'amuyitidde obuteesiganga nnyo maanyi gaffe kubanga amaanyi ameemanye batugamba gamala ebita embuga. Ffe tetujja kutambulira ku maanyi ameemanye, ffe tujja kutambulira ku maanyi nga gatuvudde mu Kristo muzuukivu ate nga tufuuyiriddwa okwagala kwa Katonda nga kuyita mwoyo mutuukirivu. Tusabire ekereziya wa Katonda. Ekigambo kya Katonda tekinnaba kutuuka mu buli konda bw'ensi. Awo nno buli omu eyeenyigidde mu buweereza oba okutuusa obubaka buno eri ensi tumusabira okulungamizibwa okutuufu. Tumusabira obunywevu mu ddiini. Tumusabira obunywevu naddala mu kusoomoozebwa okwa buli ngeri. Ate ffenna twesabira Omukama atuteekemu omutima ogwagala okubaako kye twongerako naddala mu kuzimba Obukristu okusinga okubutoolako. Tujjukira okusabira abo bonna abagezezzaako bambi nga nte ne we twogerera amaanyi gabakendedde. Abantu ba Katonda ab'enjawulo abamu Bakristu beereere naye nga baasottanga eggaali okuva wano okudda eri nga kimu kyokka kye balina ku mutwe kutuusa obubaka obwa Kristo muzuukivu eri eggwanga lya Katonda. Tubasabira mu bukosefu bwabwe mu kuggwamu amaanyi Omukama ayongere okubanyweza wadde amaanyi gakendedde ayongere okubanyweza okwagala kwe bakuwulire mu bo. Abamu basaseredooti abalala bannaddiini ng'amaanyi gakendedde naye nga bambi we baaliwo mu myaka gyabwe wamma baakola ekisoboka. Tubeebalizaako Omukama era twongere okubasabira ayongere okubakumaakuma naddala mu kaseera kaabwe ng'amaanyi gagenze gakendeera. Omukama abeere nammwe.
1: Naawe abeere naawe.
0: Batusituke tuddemu okwatula okukkiriza kwaffe. Nzikiriza Katonda, paati omuyinza wa buli kantu, eyakola eggulu n'ensi, na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'Omukama omu Yesu Kristu, omwana omwati owa Katonda, paati ligwazaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala. Katonda ddala ava mu Katonda ddala. Yazaalibwa buzaalibwa ye teyatondebwa. Ye ne paatiri mu bwa Katonda beebamu ddala byonna mwe byakolebwa. Oyo olw'okubeera ffe abantu olw'okutulokola yava mu ggulu nakka n'afuna omubiri mu maliya omubeererevu ku bwa Mwoyo Mutuukirivu n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera ffe yakomererwa ne ku musaalaba n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'aziikibwa n'azuukira ku lwessatu nga bwe kyali mu biwandiiko n'alinnya mu ggulu atudde ku gwa ddyo ogwa paatiri alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza ne Mwoyo Mutuukirivu Omukama era aw'obulamu ava mu paatiri ne Mwana gwe tusinza awamu ne paatiri ne Mwana.

0: obanga munjagala mukwatenga ebiragiro byange, omukama bwagamba. Nange ndyegayirira kitange n'abawo omuwolereza omulala abeerere ddala nammwe emirembe gyonna. Aleluya. Twebaza omukama Ukalisitiya. Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu ataggwaawo, gwe atutegekera obulamu obutaggwaawo olw'amazuukira ga Kristo omwana wo, tukwegayiridde. Yongera mu ffe ebibala ebiva mu kyamagero ekya Pasika, n'emitima gyaffe giyiweemu amaanyi agava mu mmere ey'omu ggulu. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo, oyo awangaala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu, emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Katonda eyabanunula mu kuzuukira kw'omwana we n'abafuula abaana, abawe omukisa musanyuke naye.
1: Amina.
0: Oyo eyabanunula ne mufuna eddembe ennaku zonna, abawe mufune n'obusika obutaggwaawo.
1: Amina.
0: Oyo gwe mwazuukirira mu batiisimu nga mukkiriza, mubeere naye mu bwakabaka obw'omu ggulu nga muyisa bulungi kaakati.
1: Amina.
0: N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, omukisa ogwo gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna.
1: Amina.
0: Misa yaffe ewedde, tugende mu ddembe lya Kristo.
1: Katonda yeebale.

0: Kuna mpereze singa kumukutu wa kusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole cha Uganda Communications Commission.
1: Enu ye venue ya basumba abikirizia
2: Inya ya Patrice
1: Aizimbi kumusingi ya ugobu weleza mwekerezia.
3: Mwekereza, tusa papa luya nonda, beribisho kwe kinda vikana.
1: Ama ulire, neso ungazona, enziku wata kwekerezia. Velio sapiensia, enkuruze ya magezi, ensuro yomuziki, nevye mizanyo.
4: Omuliriza mulungi oli kukyenda mu nnyaka tonyeze nnyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi tukwebaza okwekuumira ku radio programu yaffe Abukeseza. Tutandika na kitambiro kya misa ate oluvannyuma bwetu ne tutambulira ekikaziri munaana ezise ku ssaawa omunaana kakati ekikaziri munaana ezise ku ssaawa ebbiri mbadde ngenzemu appointment nedda ekikaziri munaana ezise ku ssaawa ebbiri ez'okumakya nsaasire kakati omuliza waffe ggwe atannaba kugenda emmisa ey'essaawa ebbiri etera kuba bbiri kitundu awo oba ey'okubiri etera kuba bbiri kitundu mu parishes zaffe ezisinga kati weetegeke bulungi mu bwangu kubanga kino kiba kitegeezo sigaza edda kikabiri mu bbiri zokka emmisa etandike yanguwa yanguwako kakati father ndeero tuyigiriza nga era mu kuyigiriza olina wojjeeyo omuzabbibu Yesu Kristo gwe muzabbibu Yesu Kristo gwe muzabbibu oba nedda mu kitabo ekitukuvu ye muzabbibu
5: ewake kifaananyi ky'okuba nti ye muzabbibu
4: fe matabi aha kakati ye muzabbibu fe matabi era amatabi agatabala mu kitabo omwo gajja kutemebwako gasuulibwe ku muliro gagende
5: ogamba anyway kifaananyi ky'omuzabbibu kye kivuddeyo ensonga abawandisi b'evanjiri buli omu awa ekyokulabirako okusinziira ku mbeera gy'alimu ekitundu mwali n'abantu baawandisa evanjiri baawandiikidde baalina mu bwongo era ebifaananyi ebyokulabirako bye bawa babiwa okusinziira ku ntegeera y'abantu omu kitundu ekyo nze muli nsuubira nti singa abawandisi b'evanjiri kwaliko munnayuganda obaoliawo bandigambye ni mukama waffe Yesu Kristo gwe muti gwa ffene ffe matabi ng'era beeyambisa ebyokulabirako ibi ebimera byetumanyi kubanga omuntu wano mugamba muzabbibu nga takulabangako kati okukisembeza ennyo ku ntegeera y'omuntu wa wano oba oliawo wandiyambisiza omuti gwa ffene omuti gw'omuyembe ovakedo nga nti nze muti gwa vakedo gwe matabi kakati singa onookera ku makya n'owagula ettabi ku muvakedo lijja kukala bukazi ettabi lyonna ery'omuvakedo oba ery'omufene lijja kubeera n'ebibala lijja kumulisa singa linaaba litambudde wamu nga lyekutte ku kikolo kunduli kakati nno ebifaananyi ebyo bigenda bivaayo nze muzabbibu mwe matabi naki nga agezaako okulaga nti ng'ettabi bwe litasobola kubeerawo okugyako nga likwataganye n'ekikolo naffe tetusobola kubeerawo okugyako nga tuli mu ye ate nga naye ali mu ffe kubanga ettabi teribeera bubeezi ku muti myate n'omuti ebibala by'omuti supu na biki byonna byonna ebirungo nabyo bibeera muki mu ttabi awo nno kye kifaananyi ekyo kyagezaako okugyayo
4: kubanga kati ekyo lwaki nkireese faatha ate awalala tujja kulaba nti ate mmwe buliga yeye musumba anoonya endiga emu ebuze anoonya ezibamye naki kakati muli ne ngamba e Bible eno lwaki teyajjayo ekigambo kimu ne tutambulira ku ekyo bwe liba bwe guba muzabbibu nga yeye muzabbibu fe matabi ne tutambulira ku ekyo ne tukwata ekyo ne ate awalala buliga kati kyovola nti n'abantu abamu bajja kuvamu tetubitegeera bulungi kyate nze sisobola kubakaliga
5: era kati bajja kubitegeera era balina kubitegeera kubanga ebyokulabirako eby'omusomesa yenna musomesa tuwa kyakulabirako kimu kubanga oyinza okukiwa gwe ngolowooza nti abayizi bo kye kigenda okubanguyira okutegeera ku bayizi ekikumi b'olina basatu bokka ne banga bakoze eki
4: be bakitegedde
5: kaakati omusomesa yenna omulungi yeeyambisa ebyokulabirako bingi ebijja okusobola okuyingira mu bwongo bw'abayizi be naye ate era tuddayo ne ku kiri ekyokuba nti abawandiisi b'evanjiri be tulina kaakati betu goberera zibaita synoptic gospels ziri satu kati nolio kote kako na Yohana na ziri bazita synoptic gospels ya Matayo ya Luka ni Mariko kubanga ziri na binji njebi zikuataganyamu kakati banafa baku kukamu chitabe chitu kufu na dala biblical theology and scripture ya chivaso mulo kuchikolachi kuchira amburura enyo kutukila dala kusomyo ni henga hapa wandisi evangiri tulina nya mchitabe chitu kufu buli muwandisi yalinga wandika ya wandika nga lina audience jali na mungu ongo teli ya wandika evangiri nga ajiwandika nta ajiwandiki la bantu beru gazi wabi Masaka aha baji wandika nga balina audience jibali na mchi kati Yohana ya wandika nga wandikira na dala abali ya nga wandikira aba Yudaya ati ne banna mawanga abali basenze dini echi Yudaya chukuli beya wandikira abali basasanye mu bitundu na dala ebyo bu Yudaya n'olukoto lwa Yordani machukuli akati ye Matayo bwe yali awandika yawandikanga atunulide yali atunulide era abagereki n'aba Yudaya abagereki mu buddo obwo kugamba bali ba be bantu abamu kwa bali basenze enjigirize ene mpya akati yali awandikirapo ng'abakakasa nti mu butuufu kyemusenze kituufu si kya bulimba ate abokubiri byali endina mu bwongo be Bayudaaya abaali basenze Kristo naye ng'olw'ekiyiganyizo kye baali bayitamu baali batandisa okwevuma naye ke tugoba kaliibwa lwaki emiggo gituyitiriddeko kakati mu bano bonna temulimu munnayuganda naye ng'ate bw'osoma context gye baalimu n'obubaka obwali bubaweereddwa era obubaka bwe tukyebuulirirako olaba nga butukwatako nnyo mu bulamu bwaffe naddala okubeera focused kumukama wafe Yesu Kristo. Nuku manyati wotube na focus tukujene. Tumukiririza muu. Obulamu wafe kujia kuchuka. Awone vyo kula vila kuba nafe bano vibawa. Vyo kula vila kebi mukama wafe Yesu Kristo biyalina. Ilebi ya wanga. Echifana nyinga jaya echo muvubi. Echifana jaya echo musizi wensigo. Echifana nyinga jaya echa muzabibu nga jaya echache. Vyo kula vila kuu. Biyasobola okweyambisa olw'entegeera y'abantu abo mu kitundu ekyo.
4: Tweyanziza nnyo Father, tweyanzeege. Olwayo nno katikisimu kwongera kutujjukiza ekitabo kyaffe ekitukuvu kyogera kitya, ebirimu bigamba bitya, bangi nnyo oboolyawo tetuba na mukisa kwongera kumanya bintu bino. Bwe bugagga obw'Ekereziya Katolika. Bulijjo bako n'akagambo k'osibirira abaana baagala nnyo abayizi abatudde awaka kati bali mu holiday nti bangambye bajja kuddayo babiri mu ttaano k'osembyayo eri abayizi
5: okusookera ddala mbakulisaayo ku masomero gye babadde era ne tubeebaza olw'okussaayo omwoyo ku bibayigirizibwa nze nalisabye okusookera ddala message egenda eri abayizi ate n'abazadde kanze kansooke n'abayizi nze ndowooza omwana yenayina kasitooba nga otandise naddala P5 okudda waggulu obeera otandise okukula kubanga gy'emyaka abazadde gye baleka awaka gundi irabirira banno nze ngenze noba naaza nozigira n'oyingiza embuzi awaka n'oyingiza enkoko pikipikipiki mwana myaka P5 awo okudda waggulu naffe gy'emyaka gye twasigala nga awaka n'ofumba n'oyera oluggya n'osiimula enju nakinaki kakati bubanga uweerezeddwa ku ssomero emyaka egyo okudda waggulu manya nti otandise okkula kola ebintu nga tobikola nti okikola nti daddy wo olina ky'omuyamba buli kimu tandika okukikola ng'omanya nti nno eyo training egenda okukuyamba biseera bye eby'omumaaso ne bw'obanga oli ku ssomero kubanga eri abalowooza nti nno bw'agenda ku ssomero n'asoma ayamba kitaawe ne nnyina bubasanyuka ng'abazadde kubanga kikusanyusa ng'omuzadde okulaba nti omwana wo naye atandise okuvaamu omuntu oguvunaanyizibwa naye tekigenda kwongerako ng'omuzadde tekigenda kwongerako buwanvu oba bunene oba bumpi kiwulira awo nno omuzadde bw'akusanyukirako aba akusanyukiddeko naye ng'ate at the end of the day kiba kigasa gwe ng'omuki awo nno tufeeyo nnyo okuba nti nno tuyiga ate nga tuyiga ebintu ebigenda okutugattako nja kusaba abaana kobere mulenzi kobere muwala twenyigire nnyo mirimu gya waka tujenyigire munyo kubanga ate training age tufune genda kutuyamba ko maso wali enyezo mutakiraba kakati ndio likiraba ngokuze olikiraba kubanga ensi egenda netwetoloza bwetu geno kanti kino nakiyigira waka kakati wanene wenye ngendera ku bazadde abazadde bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala njogera ku bazadde ngamanyi obuvunanyizibwa bwe ng'omuzadde ayimiriddewo famire ye ate okuyimirirawo oli famire yo tekitegeeza kuba nti olina kubeera mugagga wekka nti olina ku ssente naye eriyo bambi nga n'abamu resources tebazirina naye ng'oyimiriddewo father figure ne mother figure ebeera nkulu nnyo mu kukula kw'omwana omwana ajja kumanya nti taata munaku maama munaku ng'era ffenna abasinga gye tuvudde naye presence yabwe mu bulamu bwo ng'okula ebeera nkulu nnyo awuno njagala okwebaza abazadde bonna n'abategedde obuvunanyizibwa bwo ng'abazadde ne muweerera abaana ate ne mufaayo okulaba nti n'omubalondoola abaana abo mwabaweereza abazadde bannammwe nga be basomesa mu masomero ne babaako bambi be bakola okulaba nti no basitula omwana oyo bamuteekamu empisa bagezaako okumubangula yeeteekereteekere bulungi ebiseera bye eby'omu maaso era nja kwebaza nnyo abafuddeyo okulaba era n'okussa ekitiibwa mu bazadde bannammwe bakulu bannammwe naye ate era kyennyamiza okuba nti nno ne wetwogerera kakati eriyo abazadde munnange ng'oyisa munnange nga bayisa bakulu bannaabwe olugaaju n'ogenda ku ssomero ne weekyangirayo n'ovuma mukulu munno olwakaana akanuuna obunuunya engalo bannange kyemukola bw'oba ng'obadde okikola ekyo si kya bugunjufu kiraga obukopi obw'ekika ekya waggulu musomesa munno gy'otutta omwana museemu ekitiibwa kubanga naye muzadde ate byonna ebiba bikoleddwa biba bikoleddwa okuba nti nno biyambako omwana ono okuba nti akula abangulwa abo nno abasomesa baakoze ogwabwe era bawummuddemukko kakati babaweereza abaana abo nammwe mutandikireko awo waliwo be nawulidde nga atandise okwemulugunya bannanga abaana bakomyewo omuntu ng'alabye ee kakati nno anti bagamba biddiba bidde wanyini byesanja luddawa esanja kakati nno akaseera kano akatono kanammwe mubeereko kko n'abaana bammwe mulabe era muzadde yenaena bwonna otandika okulaba empisa nga zitandise okubeera questionable wandibadde okangulako ku ddoboozi ng'ate tukwatagana obulungi n'abasomesa bano bazadde b'abaana bano ku masomero tusobola okulaba nti nno abaana baffe tubalungamya bulungi kyenja okusaba abazadde abaana abo tubayambe mu mpumbula zaabwe abamu mulina omukisa gw'okubeera n'abakozi awaka abakola mu faamu abakola okulongoosa awaka naki naki nze muli naalisabye ku lw'okuyamba abaana bano abakozi abo nawo tubaweeko ku holiday omukozi asobola okubeera wa waka n'asigala nga waali naye ng'aluŋŋamya nga supervisor naye ebirimu gye babadde bakola abaana baffe bagyenyigiremu omwana ayoze ku bintu afumbe nze jjajja azaala maama mwebazaako ekintu kimu nga ye nga mu nnyumba ye akugamba mu nnyumba eyange oba oli mulenzi oba oli muwala mwenna mufumbire ye tali ekonye era nga ye akimanyi nti gw'alina okufumbira ali omu ye darlings w'omugenzi pasikali musanje abalala mwenna mwenna mulina kuyingira fumbiro bwatyo mpola mpola nange wenayiga obyokufumba era sinza kuddawo nemba nga neeraliikirira nti naafumba nti oba biki awo nno omwana ow'obulenzi n'owobuwala okuyingira effumbiro ne bayiga okufumba ne bayiga emirimu egya waka tekigenda kendeeza kitiibwa kyabwe awo nno abakozi be tulina awaka ng'omukama atuyambye n'atuwa ku kasente tubateekawo nga basupervisor b'abaana baffe baluŋŋamye abaana babayigirize emirimu omwana muzadde akukubire ku ngatta eddagala akwoleze ku ngoye agolole okwo tekubeera kutulugunya mwana kubeera kumutendeka kubanga tomanyi ensi gyegenda kumukola ki omutwala enkeera feno gye tuzungidde mukama gyatusindise ne tubeera n'abayizi oluwummula lutuuka nga wadde oli faatha olina okwefumbira emmere tojja kulya buli naye ng'ate ekyo kyatuyamba era tukikola n'akamwenyumwenyu gwe kali kubanga twakiyigira awaka kati singa twali twayiga kyakulya buli twandibadde tusobeza ensi awo nno puresha gye tuteeka ku baana ab'obuwala bayige okufumba bayige okulera bannaabwe na biki biki biki puresha yemu tugiteeke ne ku baana ab'obulenzi okusinga abaana ab'obulenzi okuba nti babeera mu mifene bawuuba enguluguru abalala bali mu kukola mirimu kubanga kaana kange ka bulenzi si gwasoze okuzaala omulenzi
6: bonna bayingire fumbiro, bonna bayige emirimu egya waka, bonna bayige emirimu egyo. Ate kya bugunjufu nnyo omuzadde okutuula wali, omwana we n'akukubira engatta eddagala. Tekigenda kubeera kya buvunaanyizibwa. Faza akyadda waka nga okumwaniza faza nti munaisa oko ndindeka neekubira engatta eddagala. Nga wazaala, nga tebe wazaala bali mu kutiguka ku kyalo. Abaana tubateekemu obuvunaanyizibwa obwo mpola mpola okutekuba kutulugunya okukubeera kubanyigiriza kubanga omukama jana abatwala enkya tumanyi ate oboolyawo ebitonoto n'ebyomuyigiriza kwagenda okusinziira okuba nti nno ate asobola okusimbula ekigere naaba ng'atuuka n'ewala gye tutamanyi.
4: Tweyenza nnyo faatha, webali nnyo, webalire ddala dakiika zizina 2:30 ezise ku ssaawa 2 ez'okumakya olunaku olwali. Tulamusaako nnyo. Omutibwa Emmanuel Kardino Wamala abeerayo wali ng'awuliriza. Ssebo Kardino tukulamusaako taata, omukama ayongere okukuuma. N'abakukuuma bonna brother tubeebaza. Abasista baffe okuva mu konventi ez'enjawulo nammwe tubalamusaako n'abakristu baffe.

0: senge ye parishe tutwala ne wangambo chichi nkuga ngambeta father mayanja Steve mugambe nyabo wangambo cha hello hello yesebo okay mbade manyi onosobola okuyitamu nibo bangilikani mama birungi ate bangilikani temuina service mama ku Sunday nga kuno okubye ebbali nyabo obadde wewolereza nibo bangilikani nyabo genda mu kanisa osabe nyabo birungi genda
1: La kadeli bando, la kadeli bando, la kadeli bando. La kadeli bando.

0: kalakata ene ndongo ya kusabula mikono juu free of fire free of fire free of fire
1: kuna mbere ze singa kumukutu wa kusinga mu Uganda MTN MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda
2: ku kiseera kino ekyebijaguzo by'ennaku enkulu Centenary Bank empereza zaayo zifudde ennyangu ate ku miwendo egya wansi tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpereza za banka kozesa essimu ye ey'omu ngalo nga weeyambisa sente mobile okuweereza ensimbi sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa sente Visa card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa meseje ezikusindikirwa oba whatsapp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka kakati kola okuwaba kw'ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 8855 Centenary Bank banka yaffe Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
3: Twesozza essaawa endala time check. Essaawa eziwese ssatu ez'okumakya time check ekutuusibwako.
2: Beera musigansimbi wo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okuggyayo akasente ka kiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6-5*6 olondeko investor oba okozesa MTN Momo app.

0: Olikche na mwenye katonye zanya fomedio sapinyo senkruza mege sensro yo musiki nibi mizanyo wa mita wake binda ningo kosa mwenye gama tufu ye wikilifu tugume nibi agenda muziki edi ya wikilifu ya gendo kulaba angalija muwa mvya na saro kumantino ye ita wake Wake Band kaimba kama nyituwa nga mama wana usizo kubeda ngoliriza na mkwantu gantini webali nyo kubango tadike nkloza mageze wajito soft Sunday vibe nina gami ntino unako wadudu wanjia wada pingi mwaka zide wabwa wabwa tegwe tulita nina gami ntino mpele zovaka ku WhatsApp yungo yabaliza mama ulu unako wadudu nji mpele zovaka ku WhatsApp ngobuza kuba mama lero nakuruwa ba mama embadde ndi wano nga ndi mukwefu mitiza kuba kwa for the money zo bwansi ndikide wano gwemba sanyide nga gasema nyi mama era ye yasoka vuga boda boda nungi nimbi jukira mama ye musawo yasoka nimbi jukira mama afi yakoze sanga olugalo nga ye thermometer ye mchala setimba nakuteka wana olugalo mbla ulire boko mwako msuja nga mama yo thermometer sibu nga abimanyi mama nga yafuka nutritionist agotaka monde na ateka mbiki wachwanyo ba mama baby seda vya fe nga abana bakulu tebali ya mele ye muno mwano mto lajine ngeri ya kukotela mu ochigira mbati ilo nitigiriza wana manyinja gara nye vigambo vya ba gezi ingo fathama nizua timadi nitigiriza wana vimu kubigambo vya ba gezi umugezi ya wandika nte mother is the only person that understands what a child does not say. A mother is the only person that understands what a child does not say. To mama, imuntu yikasobola okutegeera ekigambo nga omwana takyogedde. Olaba akaana kayinza okubeera nga kaaba. Mama n'agamba, eryo bugumu. Nakaba ategedde atya? Nimukajjamu engoye era nikasirika. Kayinza okuba kali awo kaagala kwebaka. Nakaba nanga obitegedde otya? Era olukateekayo ne keebaka. Mwuride, akana kanyo nzo kutuko okubeera ni kagano kulia, naka makalete tulabe, ogwa msujia, kaya mkezi gumamu, oba nange, kari, welezo baka wano, kuki kanso kenza nyubu no baka wamu mpereza wano, tokenza nyo baka wamu, olwaira nsinga kwa gala baka WhatsApp, okusinge simu, kubanga bambi ya simu wa mte badia kusobola kuhita mu, nyo baka wamu kwa WhatsApp, atuwezi buli yomu budia kubanga kuhita mu, kanso bulo kubanga mbuza nya wano, mpola mpola, kanso bulo kubanga mbuza nya wano, sobolo kubanga mbusa nyawa na ubaka bumpereza ku WhatsApp ubaka bwa ba mama nikale wana wasinza kubera ngo olize chuma kibadde ki ekiuma kiyagala kunkola kikino di atengo ubaka bwino kubanga busanya ubaka bwa ba mama bulino kubanga buzanya wano mpola mpola bujja kubanga buzanya olimbo ujjo kubiyozo kontrolire
1: kama yebazibye erinyirya nze mwemba joje uri ya munjagaliza mama wanga mazali gwa malungi mama nna matovu ali echaza nga mukama yongero mukumira dalala.

Samaranga Atlas Arc Welding and Fabrication Incorporated. Mr. Wamba bali tuweleza. Kuna kula mama banonso kuagaliza mama wo. Mjala setimba. Ibirungi berere nezi zako mukadanzala. Mchala alini naguja. Yekautu kadiansi. Abasinga gutumanyinga mama Julie. Mchala uyu mukama Katonda mutuwangalize. Amongere ya mikisa. Umanyi wa machitafe tuweka tulibana bato. Nga tulibuto nyo butidiwe butika tunabanda kuwela mubana. Mchalo yu na atukuza bambi. Ni Yesu bagomesi na apakasa na alima. Na sondo usente we. Na atuliisa na atuwelela. Pakati utusajja kutu tulibasajja bakulu. Atina fe tulina dekali betulabirira. Adekali na ye fe tumulabirira abana we. Mama nkwagala nyo mama Juli. Ikawutuka jansi. Mchala ale ni naguja. Bela bulungi nkwagala nyo mama. Nzisigadi ni mutabanyi wo. Wanga Sam. Wano kuwaro jingi. Ika jansi.

0: Essa Merio Kubiri. Abagala ennyo. Omukama Kristu mumuwangamye mu mitima gyammwe. Abagala ennyo. Omukama Kristu mumuwangamye mu mitima gyammwe. Mwetegeke bulijjo okwanukula obulungi yenna eyeebuuza ensonga kwe musinziira okusuubira mutyo. Mumwanukuze buntu bulamu n'ekitiibwa. Omutima nga mulina mulungi. Abo ababasalako ebigambo ne babakonjera so nga mmwe muyisa bulungi mu Kristu bajja kuswala. Oba Katonda ayagadde ekisinga mubonebone lwa kuyisa bulungi ne mutabonaabona lwa kuyisa bubi. Ebyo Omukama y'abyogera.
1: Amen.

mubudde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti obanga munjagala mukwatenga ebiragiro byange, nange ndyegayirira Kitange n'abawa omuwolereza omulala abeerere ddala nammwe emirembe gyonna. Oyo mwoyo ow'amazima ensi gwetayinza kufuna kubanga temulaba n'okumumanya temumanyi, naye mmwe mumumanyi kubanga asula mu mmwe mwabeera. Sijja kubaleka nga bamulekwa, ndidda gye muli. Esigadde ebbanga ttono ensi nga tekyandaba, naye mmwe nga mundaba kubanga nze ndi mulamu era nammwe muli babalamu. Olunaku olwo mulitegeera nze nga bwe ndi mu Kitange nammwe munze, ate nange nga ndi mu mmwe. Alina ebiragiro byange n'abikwata oyo yanjagala, ne Kitange alimwagala, nange ndimwagala, ne mmweyoleka.

Civil Cathedral Administrator, n'abatambizi bannange, or celebrants, nyabo mugenyi waffe ow'enjawulo, Honorable Elizabeth Naluyima n'omwami. N'abakukunavu abalala ng'abakulembeze baffe aba Tuesday class alumni, chairperson n'abalala. Ekigambo kya Katonda kitusoosootoddwa. Ogwange gwakubabegera buli omu afune ekimugyamu, ate kiriko ne take away otwalireko n'abalala. Naye nga ntandiikiriza, nsooka okwebaza omukulu Bada Mayanja, Cathedral Administrator, okunsunyaako neera ng'enjogera ennaku zino bw'eri, kuba si gwe gusoose. Mbeereko nammwe mu mutima guno ogwa Tuesday class alumni ogwazaala ekibiina kino, omutima gwe gwabagattibwa wano, abangi ennyo batayinza na kuggwera mu kathedra eno, ate twatandikawo enkola ey'okusomesa abagenda okuza sakramenti lya matrimonio buli lwakubiri. Ekigambo Tuesday class nekikwata yakati, era kye kyazaala Tuesday class alumni mu bukulembeze bwa Father Mayanja. Sebo okwebaza era nkukulisa. Bwe bukulembeze bwe tuyayanira n'awalala wonna, osanga munno kyatandise ng'olaba kirungi, tekikugaana kutandika n'ebirala, naye nga na kino tuga nti ebyo bya mulala, bwe kiba kirungi n'ofukirira n'oteekako n'ekigimusa kyongere okubala ebibala ebirungi. Father Mayanja nkukulisa nnyo, nkwebaza. Ate nammwe bannakibiina kino n'embayo zaayo z'okwemanya, era ng'omulimu gwammwe kuba kino ekibiina kyammwe, si kya Father Mayanja, si kya Archbishop, wabula kyammwe, mwe bannanyinikyo. Ogwaffe gwa kubayamba ng'abaluyi b'emyoyo. Ate nga kya makulu nnyo, waliwo yagaa nti ate mwe abatali bafumbo, ate mukola mutya, muyamba mutya abafumbo? Ne Katonda si mufumbo, ne Yesu tiyali mufumbo, naye kakeesa tewali amusinga kumanya. Kakati naffe abakola mu linnya lye, ogwaffe gwa kubamanyisa ki ekirina okukolebwa, embeera gye mulimu efaanana etya, musaanye kutambula mutya. Kubanga era kooki tatera sitera kuwulirayo kooki azannye mu kisaawe n'ateeba ne ggoolo. Ogwe gwa kutendeka, bwe tuli ba kooki mu linnya lya Katonda. Ate okutendekebwa okutabeerawo, n'omupiira teguzannyibwa, kozi kubeera gwa kirwanire. Awo nno tubakulisa okuba nti mwakkiriza ekibiina kino, ne mukitandika nga mulambikibwa, ate ne mukyenyumiririzaamu nkakasa. Nga bwe ŋŋambye, singa bonna abadde baakubeerawo mu kereziya ono tebajjaamu, nkimanyi bulungi nti bwe ndaba wano Honorable Elizabeth oba Betty Naluyima, Pulezidenti General we naye yandibaddewo kuba ali mu kibiina kino. Tusabe embeera eyongere okutereera abantu ab'engeri eyo, tubeere nabo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, n'eno mu kereziya mu masinzizo. Nza kwenjogerako mutegedde ataliiwo. Abooluganda mu Yesu Kristo, omuwumbo gwenjogeddeko ogusoosootoddwa Katonda yennyini, obwedda tuli ebyo Mukama yabyogera, kaakati nze gwe njagala mbe muwulize gy'ali, aŋŋambye nti babegere. Nja kutandika n'ekigambo kyennyini nga bwe tukiwulidde, ate oluvannyuma nyingire mu nsonga
eyolwaleero ebyatuzidde class alumni eya amaka obufumbo n'amaka. Kinajjukirwa nti tuli mu nnaku 40 ezinaati zijja okugwako ku lwokuna ez'amazuukira, oluvannyuma ku lwokuna olwa sensiyo owaawo tujja kulukuza ku ssande olw'embeera nti muli bakozi so nga lunaku lukulu, edda twalukuzanga ku lwokuna nga nnaku ana ziweddeko Yesu yamala nga amaze okuzuukira n'addayo mu ggulu, ate nga bwe yagamba abatume be bwe yabalagira n'okubalagira, mugende mu ssenaakulo mwegayirire tumubeere omu okutuusa n'abasindikira mwoyo omutuukirivu, era n'amubasindikira nga wayise ennaku 10 olw'ekkumi olujjuza ennaku 5 olwa Pentekooti. Amangu ddala nga tumaze okukuza asensiyo tujja kuyingira mu noveena ey'ennaku 9, ate ku ssande eri ey'omu maaso tukuze Pentekooti amajja ga mwoyo omutuukirivu naye atandika emission eyiye egy'okutambula lusensi lwe neggwawo. Kakati tuli mu mission eya mwoyo omutuukirivu asibuka mu paati ne mwana, nga bwe tuwulidde Yesu ng'asuubiza sibajja kubaleka nga bamulekuwa, naye nja kubasindikira omukubagiza ye mwoyo omutuukirivu. Ennaku zino 40 Yesu yazigenderera okusigala n'abatume be, naddala abo kyerabikira balala kujjako abo ab'omunda inner circle, olw'ensonga nti bwe yafa n'aziikibwa abo baali babadde naye byeyayita n'abeera nabo emyaka 3 kiro na misana 24/7 nga bali mu seminaaliyo mu ttendekero ery'emyaka 3 bwe yafa, okukkiriza kwabwe nabukone kufa. Weefaananyiriza omuntu nga Paul Petro bwe yagamba twaleka byonna ne tukugoberera, omuntu nga byonna byonna weesigamye ku ye n'akuvaako. Era bangi batuuka mu mbeera ey'okwekyawa ng'ensi emudibiridde kubanga byonna byonna abadde abiramuli omugenzi, kati naye obulamu bwe ne bugenda mu ngeri emobe endala, era abamu tebawangaala, naddala abafumbo bwafiirwa munne abamu tebawangaala. Kati n'abatume baasoberwa nga bw'onoolaba lugendo lw'abagenda Emmaus, twali tulowooza nti bikiryabwe kirojula kiryabwe kireka kati afudde, twamuziise ennaku 3 ne baddayo eka. Abalala nga beekukumye batya ebiyigganyizo, Yesu mu bwakatonda bwe yakiraba bulabi nti bwe naagenda obutereevu mu ggulu omulimu gwe ntandise gujja kukomaawo kubanga bano okukkiriza kwabwe kufudde. Kale ne bwe yazuukira neessa ku gw'okuzuukiza okukkiriza kwabwe kumala ennaku 40, naye nga ku luno ayongeddeko n'okubayamba. Baali bamanyidde okweralayo mu mubiri nga bwe mulaba gumundaba nga bw'olina oyo gw'otudde naye, era nga bwe mbeera nisobola ate kubeera namugongo gye mbeera nja kubeera mu kifo kimu kubanga amateeka g'obutonde ganfuga. Bwe yazuukira nga tegakyamufuga ng'ali transformed, naye waliwo olwerekera abatume nakyo bakita transfigured, nga nibwo bogadde ennyumba n'obumooli bwonna obuzibikidde mulabiraawo nga azze ng'olwo gafuuse meeyoleka ng'abeeyoleka bweyolesi aboneka bubonesi ng'edda kabaka bwe yakolanga yaboneka nga bubonesi olumulengera ne bafa ekitiibwa ne beeyala wansi Ssaabasajja abonese, ne Yesu yaboneka nga bubonesi waawo Ssaabasajja ye muntu asigala mbu omuntu bw'alina kuyita mu mulyango bw'oggala utasobola kuyingira, naye oli kubanga yazuukira n'abamanyiiza embeera ey'omwoyo kuba naye mu mwoyo mala ennaku 40 zaagenda okuggwako nga bamanyidde weewaawo, naye ng'ate beetaaga mwoyo mutuukirivu abatandise olufunguo olw'okubeera ne Yesu mu mwoyo obulamu obw'omwoyo.

byaliwo ng'agenda mu Yerusaalemu mu kiggwa ne batirimbula ensolo endiga seddume z'ente musaayi ne guyiika kyekitambiro ne bayokya omukka ne gugenda waggulu ate nabo ne bagabanako ku micomo kati ebyo Yesu yabidibya n'agamba nti ekitambiro kye ŋŋenda okuba wakya mwoyo okuva ku kalivaaliyo lulitwa baamutta ne bamukomerera ng'enseera ba n'omusaayi ne guyiika nga bagulaba n'amaaso yagamba nti ebyo byonna temujja kuddamu kubiraba ekitambiro kye ŋŋenda okuba wakya mwoyo naye nga mulina okukkiriza nti kitambiro si kya musaayi oguyiika ogulaba gwe mulaba naye gwe gwayiika luli ogujja okusigala nga gutambula tusensa okugwa kubanga ekitambi tetuddamu kumukomerera wabula ekyatandika kyetutambula nakyo bakiyita representation kiri kyekibeerawo kati eyafiira ku kalivaaliyo ne wano mu misa y'omu naye mu mwoyo kyebulaba ensinza yaffe ekolera nnyo ku by'omwoyo okusinga ku by'omubiri era Yesu yagamba omukazi omusamaliya obudde butuuse abasinza Katonda bamusinze mu mwoyo ne mu mubiri bwe tuteeka wano esakalimentu lya ukalisitiya oba mu budde obwa konsekalasiyo olaba nga tuvunama tubeera ku mabivi ne tugamba ti kino kiki bwe tuteekawo esakalamentu okulisinza mu budde obwa adoration tubeera mukasirise nga twefumiitiriza bwe tusoma ekigambo kya Katonda tetukisoma kukwata mu mutwe nakuwakanya nze ndowooza bwenti nze ndowooza bwenti nze ntegedde bwenti nedda kukyebuulirirako mwoyo mutuukirivu ngumusaba eyayamba abakiwandiika naawe akuyamba okukitegeera gwe nga ggwe otambule ne Kristo oyo mu mwoyo relationship bwe tubeera mu ekeresiya katolika paapa n'abo bonna bakulembera nabo bakitaffu ab'omwoyo si bwe tubayita bakitaffu ab'omwoyo ate nga ddala bakitaffe ddala kuba Katonda abatuma batukolemu omulimu mu linnya lye awo nno eddiini yaffe kaakati yafuuka ya mwoyo okusinga eby'omubiri sigamba nti eby'omubiri bigwawo kuba tulina emibiri naye tukkaatiriza ate kisinga ku mibiri gyaffe abooluganda mu Yesu Kristo obanga ddala mwoyo ali naffe era tutambula naye ye mwoyo akola yazimba amaka ensonga etuleese wano olwaleero yazimba amaka si ffe tugazimba marriage and family life is not a human institution it's a divine institution divinely instituted weewaawo omuntu bw'aba akula fenna fenna tuwulira okusikirizibwa okw'obufumbo nange ayogera era nkuze nkufuna saako bwa mpiso nti sikyawulira mpulira kujjako nti vocation eyange ate ne manya nti ndala era bwe ŋŋamba nti ntera okukyogera bwe ŋŋa nti nkyusizza ate nga tewali aŋŋaana nsobola tewali aŋŋaana kubanga eryo ttembe ndirina ne Yesu yagamba mpayo omubalamu bwange ne bwe mbamba jyagadde mbusigaza naye kambuweeyo olw'okubeera bala nange kyekola nefaada bafaada bano ne paapa kyakola naye nga embeera eyo yakusindika okusikirizibwa ofumbirwe bugattibwe mugattibwe wano yembeera ey'obutonde Yesu we yajja ebyonna embeera yagisitula n'agissa ku ddaala ery'essaakalamentu ate nga tuzaayo ku ntandikwa ng'ekitabo ky'amasoko bwe kigamba nti olubeere Katonda ng'atonda yatonda omusajja n'omukazi bwe baasi yalaba basiimaganye kubanga yalindirira taka kabaka ke bufumbo si bwakukaa nalaba nga Adamu asiimye Eva Katonda n'amwenya nga bwenyinza okwefaananyiriza pulojekiti ye ekoze eyiseemu n'agamba nti kale oba musiimaganye kambawo omukisa mutambulire wamu nga companions mukwagala oba mukwagalana kuba kyekifaananyi kya Katonda ate mbawadde omukisa omulala muzaale mwale mbawadde omukisa omulala mufuge ebitonde byonna byenatonda mumbeere ku top nga mwe mufuga muli

0: Sobola okweyongera keno era ne side eri. Era nga bwe twakoze nga tetunaba kutwala biragaano biri wano nga tukyajja munno mwebaze mwetondere ebitagenze bulungi mwebaze okukuumira ku mutindo ate mulagaanye nti oli gwewekka omu bwati omu bwati otyo.
1: Abaami, nziramu okulagaanya ggwe okukwagala n'okunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulagaanya okwongera okussaamu ekitiibwa ennaku zino zonna ez'obulamu bwange. Bamaama, nze nziramu okulagaanya ggwe okukwagala n'okunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulagaanya okwongera okussaamu ekitiibwa ennaku zinoonyeza obulamu bwange. Ekiragaano kyammwe kino kye muzeemu okukuba mu maaso g'ekereziya mukama w'ekisa kikakase bayoko n'omukisa gwe. Kawo nno Katonda kye yagatta emyaka gino gyonna emabega tewabanga n'omwakigattulula mu linnya lya Paati n'Omwana ya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.
0: Mugweko mu kifuba munno ate kwaya mutwongere akayimba kaffe. Kati abatulaba ku TV nga temwasomedde wano, eyo gye muli naawe yimirira mu ddiiro lyo ne mukyalawo, nammwe mudde mu endagaano zammwe

banyi banji abatasobodde kujja naye nga muli ku TV, naawe kwata mukyala wo muyimirire mu ddiira awo mukole ekigenda maaso.

0: Jukira imukama kereza abunye nkurungo yensi mugize no kwagalana omune papa wa Fedeo na mwepiskopu wa Paulo na bunaba kwa ulira msosu doti embo diakoni.
1: Jukira ne baganda wa fe aveva senga wa subira okusukira bakirize wa joja kaya kanila mchitibwa. Jukira na wafubo na wajire chisamu kufa na fefe na tukwega ili de tisasile sanilo kugabana kulama utakwawo okukute ina nukugulumiza wamune mbali umbele kwa mtukilivu njina katonda tuweze fukba na haba tumaba tukilivu ila na haba tukilivu na haba liba kusanyido wenda vona gatuita mwana wo Yesu Kristu
2: we katonda patilo mizo wabulikantu habale chimune moyo mtukilivu mukristo na moito kufuna na ofuna wamuna ye elamu ye mufuni na mulitendo na mulichitibwa emirembe na emirembe. A family that prays together stays together. Amakaga somera amuganywera. Esala ya makati walika. Uli omwabo yobudde. Kumiwe kumirimu yabaddeko. Obogu baddemu kafunda. Ode kamusome sale za kaungezi. Wachiri yezo. Nene kumacha chisoboka. Mulemega amanti. Tetuli nabudde bafada. Bali nabudde ne bannaddiini. Tulemega andi katonda tumufisiza ofisiza budde. Wango budde bonna bubwe atwazika bwazike kitaffe ali mukulu ayi mukama twegaidide tulokole mu bonna tuyambe tube mu dembe tujirire ekisatu one kibe ennaku zonna temekera watali kutabukana ku munga tulinda okwesimba ku watusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristu. Ayi mukama Yesu Kristu gwe yagamba tubibo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange tunulira bibi byaffe naye amaaso gugaze ku kukkiriza kw'ekereziya wo kkiriza kumu emirembe n'okusa kimu nga bw'oyagala. Kuwanga na nula mule mirembe ne mirembe. Etembe lio mukama libere na mwena kuzona.
3: Na ule libere na ule.
2: Mwena umaya galize mune mirembe.
3: Amen.

mubere naye mu bwakabaka obw'omuggulu nga muyisa bulungi kaakati. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu gubakeko okusigala nammwe ennaku zonna. Amina. Misewedde mugende mire.

0: kati nga bwe lunaku lwa bamaama nga nsoma ebirango bino nja kusaba bamaama muyimirire
1: abafaatha babiri bajja kugenda nga babawo omukisa ya kansabe faatha mukiibi ne faatha mulangira mufune amazzi mugende nga muwa bamaama mothers please stand up bamaama bayimirire lunaku lwammwe ate abaami kasita emisa eneggwa bamaama bonna twabaleetedde jampa za divine masse ez'omulembe ojja kgenda ku tenti mami omugulireyo oba ekirabo kyonna okuva mu divine masse wali ffenna tuyimirire kamale okutwala essale eyawamu mweab'amazzi ne bwe mugenda
2: tusome essale eno etuyamba okwekwasa nyaffe bikira maria nga yesu bwe yamutukwasa ye maama w'abakkiriza bonna era ye muwolereza w'abamaama bonna naddala ku lunaku nga luno bikira maria ow'ekisa
1: nyaho nzirikira ejo akwesigabwe ntyo nze ejo nebunisa ebigere ebyo nakaba olwebyonono byange anyina ekigambo buulira okwegayira
2: kwange olw'ekisa kyo ekyo ekusaba

0: Sweco!
1: Statewide insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
2: Kanuge maulide okuva ku senge jero ngaga kutusibwako Statewide Insurance Company Sweco.
3: Dachikeri mu ise kusaba kumyeza kaongeze musibi mutyano bandafu abatuliriza kadeka maulire mu bujuvu ngaga kutusibwa ko company ya Statewide Insurance Company Limited Sweco ngo musomize mugaga kigwe. Onako olwalero luguzo mwaka mulamba ngechifa cha St. Bruno Serunku maka senge parish nga chifuse ekigwe ekijjuvu era nga ibikujjuko bibadde byamanyi mu kifo kino wabula ekitambiro kya misa kikulembeddwa mu bika jino wisaze kuli lya Kampala asoka musinya Vincent Rogers Kavya Mukasa ono nakubiriza mu kuyigiriza kwe ategeeza nti mwoyo mutuukirivu buli kadde abeera naffe nga kale tetusaanye kutya kumusemberera.
4: Eyaliwo ng'ensi etondebwa, eyaliwo nga Yesu abatizibwa, ekifaananyi ky'enjiibwa, era eyaka ku batume. Awo nno mwoyo mutuukirivu atulungamya, atutangaaza ku Yesu by'atuyigiriza. Atuyamba obutatirira ddiini yaffe nga bwe tuwulidde mu ssomo ery'okubiri. Ffe tusaanye kukoola mwoyo tulemenga kutiira ddiini. Naye ng'okutwalira awamu, okwambala ssappule, okuba n'okuba n'omudaali, kamulira akawuleka. Tituli bagoberezi ba Kristu abakatuliki. Mwoyo mutuukirivu bulijja atulungamya mu mpisa zaffe okusobola okulaba Yesu mwabo abali mu bizibu, mu balwadde n'abantu abeetaaga obuyambi. Ogwo gwe mulimu gwa mwoyo mutuukirivu. Ebyo byatuyambamu. Kati ekyebuuzibwa ffe tukole ki? Ekisookera ddala tulwanyise ebibi, twewale embeera ezinaatukozesa ebikyamu. Nga bwe tusoma mu ssaala kitaffe ali mu ggulu, totwala mukemebwa naye tulokole.
3: Kyokka Musinya avumiridde omuze oguzza ensangi zino n'agamba nti abantu bangi babeera mu masinzizo oba ku mikolo naye nga bali ku masimu gaabwe ng'ebigenda mu maaso babivuddeko n'asaba abantu okukomya omuze ekikula kino.
4: Era bwe ntunula bwe nti ndabayo abali ku WhatsApp bannaago ogunagumuze guzze tugwegendereze. Aha, abitaddemu ekikakati. Kakati twewala okubeera ku masimu naddala nga tuli mu bantu. Kati abaana abamu bwe babeera awaka bw'aba ayina kya bw'abeera mu kisenge ate muzadde we amuweereza meseji oba n'omuzadde bw'aba ayagala okubaako kyatuma omwana ate akola ki amuweereza ki amuweereza meseji neza mwe temubikola kuba mwandibadde mukikkaatiriza. Naye eriyo w'otuuka naddala ennyumba bw'eba ennene ennyo ng'abantu tebakoowoola wabula bakozesa ki simu. Era ogenda n'olaba nti bantu babali wamu batudde bali oba bali mu ddiiro oba bali mu restaurant bali wamu naye ate ogenda okulanga buli omu ali ku ki ate oluusi ogenda okwetegereza nga ebakebera tebiba biki tebiba birungi oba omuntu anyumirwa ate okwogera oba okuwuliziganya n'abo baatali nabo.
3: Mu ngeri y'emu ayogedde ne ku muze gw'okuteeka emizindalo mu matu naddala bwe kituuka ku bavubuka n'abamu ku bantu abakulu n'agamba nti kino kye kimu ku ndwadde eziviirako kino kye kimu ku biviirako endwadde ez'amatu naddala abantu bwe baba nga bakuliridde mu myaka.
4: Ate mu abaana abato mwoyo mutuukirivu waliwo ky'atayagala mukole n'abavubuka naddala n'abakulu abamu. Ennaku zino waliwo omuze ogw'okupakira emizindalo mu matu okwambala headphones oba earphones. Katonda bwe yali atonda amatu gaffe yagateekako eddoboozi erimala erisobola okuyingizibwa mu matu naye kati gw'oddira omuzindalo ogutambulira ku mmotoka n'oguteeka mu maki mu matu. Kati mu abaana abatatse kukola ekyo nga mulimu n'emyaka 10 genda okutuuka myaka 3 nga temukyakola ki nga tebakyawulira kubanga yana kati ky'ova olaba abantu baagala nnyo ebireekaana kati oli ayizo gati emizindaalo nga tetugiwulira kuba yamanyira ebikola ki amatuugo wagakola ki. Kati mu abaana bapakira ebintu ebyo mu matu mwoyo mutuukirivu ogwemuku mu mize gy'atayagala mubeere nagyo.
3: Ebyo nga tubitadde ku bbali bannakibiina ki NRM okuva mu bitundu by'e Makindye bali mu nteekateeka ez'okwetaba mu kulayirako omukulembeze w'eggwanga era munnakibiina kyabwe ate era nga ssentebe w'ekibiina kyabwe. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe wa NRM e Makindye Alhaji Hussein Lukyamuzi akunze abantu bonna okuva mu Makindye okulaba nga babugiriza omukulembeze w'eggwanga omuggya agenda okulayira era nga buli muntu ayitiddwa okulaba ng'abeerawo ng'omukulembeze alayira.
0: Amanya mchamuzi usenti ya manuwe na remaki indie. Sawa ya leo tuluwa ne wabigaru tuzoru chiko wala kule mbeze bonna. Natuli muketa lo kurabanga. Unakuruo kubidi tuja mubungi fene kororo. Okuyoza ayoza mukama wafe uroku wangula kaduru. So, tugenda muku asechi sanja ichabili avili mukaga paka bili asati mubungu. Kubanga tuwa wangula. So, nkubiza abantu bonna. Baje mubungi kororo. Bajja kutandikira ku UMI waliye kororo waliye ku Jinja Road bafune ekyokulya n'ekyokunywa olubolokere ekororo mbasaba mujje mu bungi nnyo nnyo mwenna bannamakindi mugweyo tusobole okukubira kalulu omukulembeze gwe twalonda sanja kino teri gwe batayise buli muntu baamuyise wabula abantu baagala kadi naye guno bingi nti mukolo gwa ggwanga gulina abakulembeze 3-5 okuva mu nsi yonna si buli omuntu basobola omuwa kadi ne makindi yonna bagiwadde kadi emu buli district bajiwadde kadi emu ng'abantu 40 bagenda okutambulira so kadi abantu baziveeko beyiwe kololo mu bungi ennyo babeewo ku mukolo ogw'ebyafaayo nga President Museveni alayina ekisanja ekiddako.
3: Eyaliko omubaka Makindye East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Honorable Simba John agamba nti ku mulundi guno gavumenti egenda kutunuulira nnyo mu kulwanyisa obuli bw'enguzi ate n'okunyweza obuweereza mu bantu ba wansi. Babiri Dorothy nga mukulembeze wa Makindye West C Sub-County ono agamba nti beenyumiriza mu nteekateeka za gavumenti gamba nga PDM emyoga n'endala ezifubye okukulaakulanya abantu ku mutendera ogwa wansi.
5: Era twenyumiriza mu bintu bino wamanga omukulembeze oyo yasobola okutuwa PDM abantu abali mu bwavu basobola okwekulaakulanya n'atuwa emyoga abantu abali mu bwavu ne beyongera ne beekulaakulanya era akyatwongera ebirala ebingi wabula mbakunga nga sub-county chairperson Makindye West C nti mwena mugweyo mujje tubeere wamu n'omukulembeze waffe omupya.
3: Mutebi Musa Uchola ngono mwogezi wa NRM Makindye agamba nti buli muntu ayitiddwa okwetaba ku mukolo guno awatali kusasula mu mawanga kakibeere ekibiina ky'ebyobufuzi yonna yonna balina okubeerayo balabe nga omukulembeze w'eggwanga agenda okubakulembera emyaka egiddako 5 bamwetabuliro. Eyo nga tuvuddeyo abatwala ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kamwenge batandise ku nteekateeka ey'okugema abantu eddagala erikugira akawuka akaleeta mukenenya nga liyita mu mpisa emanyiddwa erimanyiddwa nga Lenacapaville nga enteekateeka eno esuubirwa okutandika mu butongole mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno. Lenacapaville eddagala erikubibwa omuntu atalina kawuka kusobola kutangira obutakafuna ne bw'aba ng'ali ku bulabe obw'okukafuna. Okwawukanako ne ku ddagala eribaddewo eribadde likugira abantu okufuna akawuka akaleeta mukenenya lino ligabibwa buli luvannyuma lw'emyezi 6 ng'era lino liyita mu mpiso. Kyokka mugokuna w'omwaka guno minisita avunaanyizibwa ku byobulamu Dr. Jean Ruth Achenge yatongoza okubunyisa kw'eddagala lino li Lenacapaville nga asinzira ku Lila Regional Referral Hospital. Era minisita yategeeza nti okubunyisa kw'eddagala lino kulina okukolebwa mu mitendera nga batandikira ku disitulikiti ezirina emisinde mu kusasana kw'akawuka akaleeta mukenenya. Kati ng'ayogerako ne bannamawulire atwala ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kamwenge Dr. Uliya Muchunguzi agambye nti disitulikiti batandise okutendeka kabasawa bagenda okuba empiso eddagala lino. Dr. Muchunguzi agamba nti oluvannyuma lw'okusomesa baakutandika okukunga abantu okujjumbira enteekateeka eno okumanya ebirungi ebiri mu ddagala lino nawa we lisangibwa. Kyokka n'asaba abantu bakimanye nti lya bwereere eri abo abatuuse okulifuna era nakkaatiriza nti eri abo bokka abatalina kawuka ka mukenenya. Dina Tuijuche omutuuze mu Kamwenge Town Council asanyukidde enteekateeka eno n'agamba nti abantu bangi babadde basanga okusoomoozebwa kw'okumira empeke zino ezitangira siriimu buli lunaku era n'agamba nti empisa eno ey'emirundi ebiri buli mwaka kyandiyanguyizaako okumalawo akawuka akaleeta mukenenya mu bantu ne mu bitundu gye bawangaalira. Abavubuka okuva mu ttundutundu lya Teso Sub-region abeegattira mu kibiina kyabwe kilu Artikel Young entrepreneurs basabiddwa okutandika okutereka ensimbi zaabwe ate n'okujjumbira enteekateeka za gavumenti bwe baba baagala okufuna ku nsimbi ate n'okwongera ku nnyingiza yaabwe. Obubaka buno bubaweereddwa mu mwoleso ogwa Young Article Entrepreneurs Symposium ogubadde mu kibuga kya Soloti, abavubuka okuva mu ttundu lya Teso Subregion bwe bakuŋŋaanidde okugabana amagezi ku nsonga y'emirimu ate n'engeri ki gye bayinza okutondawo emirimu eri bavubuka bannaabwe. Aboogezi ku mukolo guno bakizudde nga abavubuka bangi mu kitundu kino ekibalemesa okwongera ku nsimbi kwe kubanga tebajjumbidde kutereka ku nsimbi ate nga ze bafuna ze bakozesa. Immaculate Nakato ng'ono wa Financial Markets Department okuva mu Bank Encore ya Uganda agambye nti ensisinkano eno nkulu nnyo eri bannabyenfuna abato okutegeera emikisa gy'ebyenfuna egiriwo era n'agamba nti newankubadde nga okukola ssente kikulu nnyo naye ate n'okukula mu byenfuna n'okuzitereka nakyo kya mugaso nnyo. Ono n'abasabye okukomya okutereka obuterese ensimbi wabula baziteeke mu bintu ebijja ebireeta amagoba olwo nno lwe bajja okufunamu mu nsimbi zaabwe ze beekoleredde nga bakyali bato. Yo poliisi mu disitulikiti ya 10 ekutte n'eggaliro omugoba w'emmotoka ya gavumenti nga emulanga kukola kabenje akafiiriddemu omugoba wa boodabooda ne kaleka n'omulala ng'apookya n'ebiwundu. Akabenje kano kaagudde mu kiro ekikeesezza olwaleero ku kaalo ka Abubol Cell ku luguudo lwa 10 Mbale Road. Omukwate ategeerekese nga James Ochegel mutuuze we Kachonga Parish mu Bukede ya disitulikiti ng'ono yakwatiddwa mu kifo akabenje kano we kaakoleddwa oluvannyuma lw'emmotoka ya gavumenti kika kya Toyota Hilux namba UG 200560 okutomeregana ne boda boda namba UMA 241 bajaji boksa. Okusinziira ku byakazuulibwa poliisi, Ochegal yabadde avuga Dabukere ya district ate nga owa boda yabadde avuga adda mu kabuga ka Kumi Town nga atisa omusaabaze nga ebiriwo biraga nti hawe motoka yabadde ayagala kuyisa ekimotoka ki trailer oba kirukululana eno gye yasanze owa boda boda era n'abakoona nga owa boda boda yafiiridde wate omusaabaze ye yatwaliddwa mu ddwaliro erya Atutul Hospital okufuna obujjanjabi nga jjudde ebisago. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya South Choga Region Steven Mukombe yakakasizza okukwatibwa kw'ono era ng'ono agenda kuyambako mu kunoonyereza kwa poliisi era ng'agamba nti bakyali mu kunoonyereza emmotoka eno eva mu disitulikiti ki na kitongole ki balyoke baviyo na lipoota enzijuvu. Poliisi eregamba nti bakyali mu kunoonyereza bannannyini bantu bano okuli eyafudde n'eyafunye ebisago kubanga we baafunidde akabenje nga tebalina kiwandiiko kyonna kiboogerako era nga basabye abantu bonna abalina amawulire agakwata ku bantu bano babatuukirire okulaba nga bamanyika gye bavudde. Olukiiko lwa Mityana Municipality luyisizza embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi eya 2026-2027 nga olukiiko luno olutudde ku Emirates Hotel mu kibuga Mityana era nga lukubiriziddwa abadde omukubiriza waaliwo Bisa Sudan Kamulegeya. Embalirira eno esiddwamu ensimbi 2,000,000 ezigwamu ezigenda okukola emirimu egy'enjawulo nga okukola enguudo, okukulaakulanya ebyenjigiriza, amalwaliro ssaako n'ensimbi ezigenda okusasula emisaala gy'abakozi aba gavumenti. Bw'abadde ayogerako eri bakansala oluvannyuma okwisimbalirira eno mmeeya w'ekibuga Mityana Faustine Mukambwe Rukonge Salongo yeebazizza bakansala bonna olw'okumalako obulungi ekisanja kino kyokka n'agamba nti baliko emirimu mingi gye basobodde okukola nga nabwekityo balina essuubi nti bakansala abalinze okulayira bajja kugitwala mu maaso ate bakolere bulungi ekibuga kyabwe okulaba nga kigenda mu maaso.
6: Eno kanso newankubadde ebina by'obufuzi bwebiri tuli mu buweereza omuka gw'oyagala okussa gwe wa NUP n'owenyale mu gw'oyagala bwe tulwanirira ensako yaffe tugirwanirira ffenna nga wa NUP oyagala okunywa n'owa NUP oyagala okukola ki ebiteeso byonna ebijja tubireeta ku lwa bulungi bwaki bwa kibuga nze sizaalibwa Kabule naye bw'ogende Kabule mu kisanja kyo tukozeeyo ebirimu mingi omuntu waddembe okukkiriza oba okugaana naye ebyo kikoze ki ekisanja kyaffe kino eky'emyaka etaano tutuuse ku bingi nnyo. Obuvunaanyizibwa kanso empya bw'erina wa kukuuma ebyo bituukiddwako ate n'okulaba ntulyongera mu maaso ku lwa Mityana yaffe ennungi eri omuntu akulaba ng'oyagala nti ekyo kyandibadde kirungi naye olwokuba kyogeddwa mu kambo tetujja kukitwala enkola eyo si nki si nnungi.
3: Bisasudan Kamulegeya abadde omukubiriza w'olukiiko lwa Mityana Municipality yeebazizza abakulembeze bonna baweereza nabo mu kisanja ekiramba kyokka asibiridde abadde mukama we mmeeya mukambwe Entanda nti mu kisanja ekijja asaanidde buli muntu okumusembeza era akkirize okuwabulwa nti olwo ekibuga Mityana lwe kijja okugenda mu maaso.
7: Ameya mukambwe nsaba ofune ekyokuyiga eri abakulembeze abapya bofunye bangi ku bo bazze gy'oli oboolyawo nga balina endowooza ez'enjawulo eziri negative oba positive. Bangi mu wakanso mwembadde abatasanyuse n'engeri gy'obadde oweereza obuweereza abo oluusi oba bagamba kubaddemu okwekubiira naye nga bwe twazze okuwunzika ekisanja kino ate era buli lwofuna embeera ng'eyo ekuyamba okuyiga okwekebera tobakyawa basembeze kuba buli lw'okyawa okumanya n'obukulembeze bwo tebujja kutambula nga bwe bibadde nkakasa nti nze omu ku bandibadde bakuubiira kuba tontegedde obuweereza bwange naye nze omu ku badde bakwagaliza.
3: Edakiika ziri 16 ziziise ku ssaawa 10 bwe gabadde mu bujjuvu mbaagaliza akaseera akalungi mugagga Kigwe mubeere bulungi.
2: Gigabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko 94.4 FM Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapientia erungamizibwa Uganda Communications Commission UCC 94.4 FM.

Mchisera chine chevida guzubi na kwe nkuru. Centenary Bank empereza za yezi fude nyangu. Hata kumiwende jia wansi. Tewali nsonge kutwala mu banka. Wabula weyambi seba agent akanana basa sani de guangaliyo na. Eranga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomungalonga weyambi sa sente mobile ukuwele zensimbi. Sasule bisale likuba njibu era wewolo kutukila dela kumilioni tano za Uganda. Oji sasule mumieze satu. Wewolo kutambula na insimbi enkaru. Gulabiyo gula. Nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifacho na woli. Nga wonyumiru wabi kujukubia na kwe nkuru. Beda bulinda lebi haba fere. Wewala masimu waka kukubirwa. Messages kusindikirwa. Obu WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yobibi kwata kwa akaunti ya banka. Kakatikolo kuwa bakwecha chonacho baweke ngedengo kube simu. Obu kuita mu message kunoti munana noti noti. Bibiri bitana tanu mutano. Centenary Bank banka ya fe. Centenary Bank. Erunga misiba banka nkuru ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mbwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira dela kumilioni 10 za Uganda.

0: what I'm up with. Un jeme de kambute, amamba tisigagara se.
1: Yesero kati, ngate tunnava wano mukibuga, abasomi abesingo tembera bira. Mulino kugenda yo mubatte. Kati tutwala bana namukongo. Naye bali mulino kugenda mubatte. Tetwagala mpulungusa yonna esigalewo. Kolera wo
2: kati kilo, babiri we bali wano. Matia Mulumba ne Luka bana bachi. We bali wano sebo. No wa magali yekaya tali.
1: Aha, ohum. Webali?
2: Eshebo. Boba gambi, tebaje.
1: Aha, kare, kare. Bakwate, nabo tubagate, kwetu tuwale na mugongo. Tubatwale.

0: katwongere kinyonyolera ddala muki mu mbeera gye tusobola okutegeera. Bannaffe wano mu Rwanda emmotoka baba bavuga emmotoka bakuuma mukono gwa ddyo, ate ffe wano mu Uganda tukuuma mukono gwa kkono. Kaakati mutubuulire, singa Rwanda asigala ku mukono gwe ogwa ddyo, naawe n'omulala naye n'asigala ku mukono gwe ogwa kkono, gwe n'ovaayo n'ogamba nti aa, enjuyi zino zombi, namuziga zino eza sayidi eno kazibeere eri ku ddyo, namuziga endala zibeere eno ku mukono ogwaki ogwa kkono, akisidenti eyinza okugwawo endo gyefaananyiriza. Naye kaakati bano bannaffe bali awo okutubikka kubikkako lennaagani nti leero tetumanyira ngeri ki kigambo ki kiyinza kubijjayo, wabula bulimba bwennyini nnyini obwenkukunala. Ate n'otuuka n'osanga ama kubanga rasa nga rasa yo erowooleza mu ki, mu bya violensi butambattuko, kutta nga tebalaba ekitiibwa kya Katonda mu muntu nga tekiriimu, tebakiri n'akatono. Kaakati bannaffe wano mu Afirika ne batuuka ne baba nti bakopye nnyo nnyo nnyo enkola y'abakomunisiti nga bwe twalaba emabega awo. Omusajja Mengistu Hari Mariam ne tulaba Samora Machel owa ali wansi awo Mozambiki n'amawanga n'amawanga amalala, naye nga mu butuufu abantu be baali badde nti be bakulembera ne babaliisa akakanja ne basigala mu bwavu, kwe ggamba leero ne bafuuka bampunga byoya.
1: Waliwo ekkobaane basisinkana ne beerimba engeri okuga nti ensi eno eri mu buyinza bwaffe, ne bejja ne Katonda, ne Katonda baba yagitonda naye kati yakaddibwa n'okuta yawutta oba siita kindi yafa, kye tusalawo ekigenda mu maaso, kye twagala kye tukola, obusi obuyinza tubulina n'amaanyi abeerawo okwerimba. So nga nze ndaba nti buli muntu ajja mu nsi muno atuukira mu bbanja lyakufa na kuwona liriwa, a matter of life or death. Tulina ebbanja ery'okwagalana n'ebyokola obijje mu kwagala kwoyo yatonda ensi eno naawe n'akuteekawo mu budde buno obeko ky'okolawo oba ogolooza ti gw'osooseewo era gwasembye. Abalala bonna olina kubeeyamba nakubakola nga bw'oyagala, waliwo okwerabira ebbanja eryo. Nagasima mwalonda nze nze nalonda mwe ne mbateekawo obudde buno bakutaddewo okutandika n'okumaliza bibye, naye wano wakati okozeewo ki? N'abana emisala bwe balimbanga nnyo oluyimba ne lwatiikirira nse n'okozeemu ki,
0: emitala maliya
1: enkyo givaamu
0: ddala ddala,
1: obalirwamu ki okugyako obulya n'okudduka mbabanja
0: mazima
1: ne kovu
0: lireka omukululo
1: negwe okozeemu ki, kutulugunya banno, kubalimba, kubba, kunyigiriza n'ebiringi
0: era ndi kaka kati we tulabira bakulu nti ddala ddala naddala eri abazadde bakadde baffe babeere bataata bamaama bajjajja, emirundi mingi nnyo bwe baba bakuza abaana bafuba nnyo okulaba nti batambulira mu mukululo ogwa bajjajjaabwe abaabakulembera, era ne bwe baba batuuma amannya, amannya gano balondayo amannya ag'abantu ddala ddala abaayisa obulungi. Ate ekintu kino ne kikwatagana bulungi n'ekereziya, kubanga omwana bw'aba agenda okubatizibwa mulina okutunula ne mulaba mutuukirivu ki gwe tuyinza okumukwasa, gwe tumusaanyiza. Kati gye buvuddeko nga lubereberye.

0: omwezi guno gw'okutaano gwali gwa Yozefu, lunaku lwa Yozefu omutuukirivu, omukozi w'emirimu. Kaakati era abakozi ng'abakozi ku lunaku olwo bwe bagenda mu misa ey'olunaku olwa Yozefu omutuukirivu, buli omu oba buli yenna abaasobodde agenda n'akantu akalaga omulimu gwe gw'akola. Yozefu amuwolereze, Yozefu omutuukirivu oyo ng'omukozi w'emirimu amuwolereze eri Katonda Kitaffe. Bw'obeera omuyizi, oyinza okutwala textbook oba oyinza okutwala obukalaamu. Bw'obeera omulimi, oyinza okutwala akakumbi. Kale gwe laba kyonna kyonna kyonna ky'osobola okutwala ku lunaku olwa Yozefu omutuukirivu omukozi w'emirimu. Naye nga ddala ddala bwe bakuwa erinnya nti gwe Maliya, Maliya owaawa, Maliya ow'Erudi, Maliya ow'Efaatima, kwe ggamba, n'osanga nti wano nga mu Buganda bajjajjaffe kino baakiteekawo nga leero tteeka oba n'enkola mu buwangwa. Omuntu yenna yenna yakola ekikolobero naddala eky'okwetuga, erinnya lye teririjjukirwa emirembe gyonna oba kutumbibwa omuzzukulu aba azaaye. Owulidde? Okufa okusembayo. Naye kaakati bakulu, ekigambo ky'okugenda nga tusikiraganya ebintu nankani ebikyamu, eby'okubonyaabonya, eby'okutulugunya, eby'okutta, ekintu ekyo bakimanyire ddala bannaffe ababirimu era ababikola, nti olunaku lujja kukya Mukama akubuuze, "Kayini, Kayini, omusaayi gwa muganda wo nga gunkaabirira, tinze mmutereka? Kayini, Kayini, kiki?" Kayini n'amanya nti wadde yali oli muganda we yamuttira mu ki, mu kanyomero, naye waaliwo gwe tuyita liiso ddene. Liiso ddene ye Katonda nga ye alaba. Okuva olwo Kayini n'akikkiriza mu bulumi nti anti era kati Mukama wange yenna anandaba ajja kuba nga nzita bussi, nti Kayini nja kukuteekako akabonero baleme kukutta. Naye kaakati bakulu, ekigambo eky'okutulugunya, ekigambo eky'okuwamba n'owamba omuntu n'abulako efiire, ekigambo ekyo kikwatagana bulungi ne Kayini. "Kayini, Kayini, omusaayi gwa muganda wo gunkaabirira." Kaakati tukubemu ebyo, twekube mu mitima nti ddala ddala nga bwe tuzeera tutera okwogera, ndibalirira tugenda okubaako kye tutandika naddala mu misa, nga tetunnawaayo kitambiro kino, katusooke twekube mu mitima tuli boonoonyi, tuli boonoonyi, naye Mukama atusaasire asobole okukkiriza ki, ekitambiro kye tugenda okumuweereza. Naye kaakati bakulu, nga tugenda abantu bano okukuba obweyamo okugira ki, obw'emyaka egiddirira emyaka etaano, nze mbategeeza, musooke mwekube mu mitima, musooke mutunule gye tuyise oba gye muyisizzaamu abantu ba Katonda. Ddala ddala mwekube mu bifuba okulaba nti ate kino ekisanja ekiddako waakiri kibeereko obwogerero, kibeereko wadde waddeko
1: obwenkanya
0: n'okusenyuwa. Otyo.
2: Kansooke nzigyewo obulango buno.

kuba tulina obudde butono oluyimba luno luyimbirako mu Kadino Nsubuga nakakati sifunanga mukisa kuluyimbira mu jjajjaffe omutiibwa Kadino Wamala Ssebo okutumidde ennyo nenno ebisubi byandeese bannange ntandikidde ku pulogulaamu ya leero ng'ebigambo byange bigenda kubeera bitono newankubadde ntandikidde mu kayimba ako naye nga ebigambo byange nandyagadde olw'okuba nti embeera eriwo n'ebibuuliddwa olwaleero mu ekereziya bannaye mukulika yabadde mu masinzizo naye bafaaza ba Ssebo ku bigambo byemwogedde ekigambo eky'okulayira kati ekiri ku mmwe gy'abantu naye

omulangira Junjunkula Musisa ne Namisa ku Blaza ne Faza Segonja mbebaza okutuweereza, mwebale nnyo obudde bwe mutufissiza. Naye nnonzi ka tunjokere ku nnaku lw'okulayira. Omuntu tosobola kukeera ku makya n'ogamba ogenda kulayira mpozzi nga weerayiza, ng'okimanyi bulungi nti abalonzi wabatta, abalonzi wabawamba, abalonzi wabatiisatiisa, nakwo okutuusa kati bangi kuliira ku nsiko. Naye ate ggwe n'okeera n'ogamba nti wategeka okulonda kwa mazima n'obwenkanya era ng'ogenda kuzannyira mu Bayibuli oba mu Kolaani, olayirire nga by'ogenda okulayira ng'omanyi.

0: abalungi mukulikeyo mukuumula mwoko tuchali kuchenda munya katenyeze nya rede sapiensia enkuluze ya magezi ensulo yomuziki nebye mizanyo tuli mu program mutima gwange ebera olwa sande okuva sawa bbiri paka sawa nya ezekiro tutambula mpola ne muzeyi kwata konsawo munnakibiina kya Democratic Party nga tutambula naye eno sande yaffe yakubiri twaleseo tubuulira ku mpola ya Beni
1: Amini bamuta mwezi gwa September mwaka gwa 1972 nga bamujja mu kkooti kati abantu gye batamanyi nti abakulembeze ba DP bonna bakolaganako ne gavumenti eziri mu buyinza bapulezidenti b'ekibiina kya DP bonna bakolaganako ne gavumenti eziri mu buyinza nono
0: kyateekebwa kiri mu constitution yamwe
1: anti kakati tukolagana kubanga kitunyonya gye emirembe ejankalalidde wali okuleeta emirembe awetufiira ekizimbe kyolaba kyebayita Amber House oba ekizimbe kyamasanyalaze Joseph Kasolo yakizimba kuba yali mbiniya naye ngaakolagana ne gavumenti y'omuzungu yaliwo embe gwakabaka yekka nazimba ekizimbe ekyo kyebayita ekyamasanyalaze Matayo Mugwanya yali mulamuzi mu gavumenti y'e Mmengo pulezidenti w'ekibiina kino owookubiri Bindikiro Kiwanuka yafiira mu kkooti nga ye Chief Justice wa Uganda Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yakolaga mu gavumenti ya Mulubutwa n'akola mu gavumenti ya Museveni yawummulira yakolako nga prime minister yatulako ku ddaaleed yakolako nga minisita wa internal affairs yakolako nga foreign affairs minister era yakola okutabaganya wakati wa Ruto ne Museveni mu nteeseganya ezaali ne Nairobi kati simanyi lwaki abantu kati lwesusa okulaba mawu
0: nti akola mu
1: gavumenti ya Museveni y'omu yakozesa nga Ssemwogerere Museveni y'omu yakozesa mawu naye abantu kati bakirabula binti ubundi Ssemawu yasoose okukola mu gavumenti kubanga neewuunya abantu history nga gye bamusoma ate nga nze saagenda wa naye neŋŋamba nze ati yakuma okumpi bano abamalako ne senior six lwaki bino ebintu byobitegeera nekindi
0: ekirekikutabula
1: era nga bwenkugambye luli nabagamba twagenda embalala naliyo mu kulonda kati abantu ne baagala mulonde omuntu atalina buna ka bokisi ntiko singa gwe mwalonda gundi egundi gyensimba nga nze saalaba ku bokisi ke mu ka bokisi ke yafunamu bumeka bwebabba ngati omuntu yeesimbyewo ate abantu baagala tutambule tuve kuno tugende embalala tulonde omuntu atalina wadde aka bokisi abantu ne bansuubira nze kibali
2: wakati mu program mutima gwange
0: Sande wedde tuwatunyonyolako ku nga batandika ekibiina kya DP ekyo
1: 1952
0: abavubuka nga batandika okunoonya erinnya lyakyo batalaga ebitundu okugamba abantu ab'enjawulo era mwe baafunira ne Bishop Kabana eyabawa okuteekamu enkumbi batuuka batya ku conclusion eyo kikikyo ejjukira ne bagamba nti kati DP tukozese green tukozese white enkumbi n'ekikonde
1: green kitegeeza ensi egenda ng'ebala ya bibala ate ya bulimi kugamba ki bw'olima ekintu ekyandika okuleeta yero omanya nti wakakube ekirime kino kirimu obukyamu kakati emwanyi ziteekwa kubeera za green ebitooke biba bya green ebibala biba bya green enva endiirwa ziba za green kati ye kale eyo kubala ate n'obutangaavu obwa white kakati enkumbi eyo kabonero kakulima ekikonde bagenderera okulaga obumu beegattidde ddala wamu era abeekabaale eyo nga bekituuseeyo one baleeta eŋŋombo egumire nk'eyibaale okuguma okwo egumire nk'eyibaale
0: DP.
1: Ee kumirenge ikabari. Akati abe ikabari batu wecho.
0: Yes. Ni mtu ka conclusion ndi DP egumire.
1: Eh. Bado ndaga ma DP egumirenge ibare.
0: Kaza ndo wa mumuko mya ko egumire.
1: Eh ngo egumire nayo nenga chigwayo bwe chito. Egumirenge ibare.
0: Okay. Tianza tuyanzege tienda munya katenyeze nya lady sapiencia. Waliwo omukulu
1: Mshe.
0: Eyambu zize chibuzo wano. Chimukulu erinya linela bidde. Nenga agamba nti enaku zina abavubuka be basinga obunji mu gwanga. Naye ate baagala okulaba enkyuka kyuka. Naye ate abamu ababagamba mbu mutu enkyuka kyuka ejja tuleetera ebizibu. Tusubira nti gwe mukama akyakwadde ku sekukulu eziwerera ddala. Naye ng'abuuza nti biki ebyo abakuzeko ku myaka nga mmwe bye bagamba abavubuka nti temutuleetera twabiraba. Biki ebyo bye bakweka abavubuka bye mutaagala bo balabe.
1: Buli mulundi omanyi abadde omuvubuka olwaleero nga wa 18. Emyaka nga ebiri egijja gujja kubeera ku abiri. Kati buli bbanga wabalawo abavubuka ababeerawo ate bye bakula ate bye bakola ki kati abavubuka kati ab'ennaku zino balabye ku mukulembeze omu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni
0: nga kyekituufu
1: abantu gwe bakuliddeko era abaana bo emabega kati kijakulira nnyo ng'ennyonyi bwe ziyita baga Museveni Museveni, eyine nyonyi, n'obwana obuto bwonna. Museveni, budduka ne mu class bugende ebweru nga nyonyi eyita. Mulabani?
0: Museveni.
1: Kubanga gwe bukuliddeko gwe mmanyi nti pulezidenti yekka. Kaakati okwo ate ffe bwe tunyumya ebirala, batulaba nga bakazende.
0: Abababulya bye bataagala kumanya ng'ababa ababajja ku ttooke.
1: Bataagala kuwulira. Kubanga ennaku zino waliwo ekigambo ekyeyambisibwa nti dictator. Tunayiko nakyemalira tujjeko dictator tukole ki. Kakati ate abavubuka kati okubaga nti bannange twetaaga ebbeeyi y'emmwanyi. Twetaaga ebbeeyi y'amatooke. Ebinga erinnya. Oba twetaaga kawo oba pamba kati tebabitegeera. Bwe kye baagala okumugamba bw'osinga obagamba nti kakati nze bwe munonda nja kugenda enkya nyingire mu State House Entebbe nsikeyo Pulezidenti Museveni muleete nga mukulula kati nabagamba nti gwe wekka kwegamba ekyo kye baagala nakanyabuddeko naffe tugende tukole ki naffe tugende tulye tugamba okwagala okwika kali ke nkugambye akali ewaffe nti Pulezidenti aliye yekka kyuma kyatusudde era abantu abamugira tugambe ojja kunsonyiwa okugeregeranya ebimu nga mbiteeka nyeene
0: ewaera nti gumunanga bagamba
1: kubanga Pulezidenti Mao bwe yafuna enaaka ne bagenda ne bateeseganya yayita bamemba ba paliament bamemba ba paliament n'abalaga endagaano nga tebonna bagenda kugikakasa gundi bwe yafuna obwa minisita ne bagamba nedda lumu
0: emityanagamba
1: sigwe waalibadde ofuna ekifo ekyo kaakati yalibadde mu bo gwawaayo yakulembera ekintu aweeyo omulala yababiraani yababeera minisita ng'ate era kyajja ku mbidde mbidde omanyi yewaaba buwaabi musango nga looya okulaba nti buli kibiina kifuna omubaka mu lukiiko lwa yala kaakati mbidde bwe yagira kati ba mwami kakande baani banno ne bavaayo bagundi banno mubaka bwe butambala nebaga nedda oyo ate si yalibadde anfuna ekifo ekyo kakati ffeeno ffe mumwalironse era ne baleeta empapula zaabwe bo balondebwe bagende mugundi era mawo n'agamba nodda kati ono kaleeta nsonga eno ate nga naye ayagala twalibadde gwe tulonda kati abo nekibakola bubi ate abo nebagenda n'obusungu bwabwe kuba buli omu yeeyagaliza
2: enda mu nyakata nyesenya fama radio sapiensia enkuruza y'amagezi ensuri y'omuziki n'ebyemizannyo enda mu nyakata nyesenya fama radio sapiensia enkuruza y'amagezi ensuri y'omuziki n'ebyemizannyo Erini mucheri kwayo, teri kuzikiza, wenyigine muvacho sports za 22bet, usigarengo njumilebi ya mizanyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisacho, ne vacho sports za 22bet, nyumiru wa crash games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula, toli inda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulebe ilio wongo, betting anogwe gendeleza, wabamiaka habili muetano, no kute wakulu. Hello, testing microphone. Wow! Wow! Olonye yumu yogero bulunje mina kuwese chitiba kumukolo. Jangwa no kredio sapiencia in Zambia. Echechizi utuwa chigonjo lada. Tuina machines. Eziko la kuri mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukusobu tebe, netents.
3: Tukubide kunoti msafu tanu munana. Nauti emu, msafu, kuminanya.
4: Katifetu sifoka tutachengera. Chengera.
5: Udongo ya linyanya tani kusikisa. Yaba zina tone, bila mukaga.
6: Mbazi ratoni.
5: Ndongo ya

0: Amanya Dr. Abdulrahman Muddo. Ze Osha Products Mengo. Yefe ya baba nonyeleza kudagala. Netuleta products ezenja ulo wano mu Uganda. Netukosa ne products ezafe okubanga tubajjanjaba. Tuina products jibaita Osha Rapid Action. Mukujjanjaba abasajja. Oinobu nafumu songa zetsenge. Oinobu wadewa sukari. Oinobu wadewa pressure. Oinobu wadewa prostate. UTI infection. Oinobu wadewa hania. Oinobu wadewa ulcers. Ejjanjaba bilode binji nyomu mubiri. Oinobu wadewa wabyo. Nega mtuina products jibaita Mero Support Formula. Tukata capsule jibaita Osha Rapid Action. Netukata product ya feje tuita magic bottle. Netukata ne magic powder. Neno combination yewe treating ano kujanyaba. Neno kujawo olulandia luo kuwanga. Ndwa de zinozi kuze. Tuina prostate deco capsule. Neno capsule yamba kujanyaba ndwa de ya prostate. Ne prostate inga ya gazi wa. Neno product bajikazi zako. Musajia koko lima. Unakuta nisoji kwa zisa wala bila improvement ya yone nkula ya yone. Tuine teka teka wekeno. Offer ya fe yoku wanga. Tukujia njabisa product yene. Bade kumituwala abili mwetano. Nga tujikusalide. Tukena kujia ke mituwalo. Etano joka. Jige banga chukuya mkufuna full dose ya kapseno. Atobe renga we janjaba. Kwata 0-0-0-2. Chenda muemu. Chinana munya anamubi. Ne 0-0-0-0. Na chenda mutano musambu 0-0. Tusa angiba mengo kalitunsi. Okoyono Safitex Parker. Kunuru Emporia mnumunambeli. Asatu mubili.
1: Chenda munya katonyeze nyafama. Radio Sapientia, enkuruze ya magizi, ensulo yomuziki, nebye mizanyo.
2: Kati nolwe nsongeyo, abavubuka mba wa magizi ti.
3: Kati abavubuka bagala nyo kulaba change, ejawo. Na yebo oboba nyumize vye, doti babifako baga maneta, tuja agenda bukenzi. Kati fe, abasingo obunja oboba kade bango, oboba bakulu ba nange, oboba chi. Baka nipa nange, bigambo vine vye ntalo nevisi vironji. Sibirungi kubanga kwa wazi ba demo netu jina ibaga ibaga ati nida wabazi zivuga zikoleji
2: nivuge la wundi mwajini andiju kidewa na yemukulu mugala Yusufu wene karaji ya vuzanti chichiwe cheche mugo wakaba vuvuka mbele yu ya wela angecha jemutakala vuvuka wano benjigire mwene sandi zina
3: na yata inga mwulusi ba kakati ya wafa wapuka wabazi kuliimba kubanga juba jana amani maiti livunyo nivale etani imigo nibaku babantu na chogera kwa juzi nibaku babantu tuwage ndiri nibajia nibajika
2: embalala
3: atiba tuga amati modemu wansi abantu balu nenga tuba wansi atiti bakiriza kubanga ugena kucha
2: baga la biyamangu
3: ugena nusanga yaba sajia musanga abantu kumi kuchialo ulunduru chikulu abantu makumi habidi nga atina abavubuka bubajia kumawulile abagenda banji ngolo uza ntiba dipijie badi tibagala baga lo balondi mu banga ne batu gamba tulondo omuntu tadina una ka box kakati bobaka bagala change change kakati tujikolefu omuntu mulonde tutyanga tasabye tadina uka box ga mulondo ateka mu kalulu ntia amalonda bubi ere byave embalala byave embalala zali nakungirele nokuze nakungirele zili
2: zitia
3: ngatu program tuchitegeera kali no abapubuka balina baagala change okulaba nti waliwo president omulala basobole empozi okuvuunuka obuzibu balimu era baatugambanga nti nakutwalira 15 15 January 15 n'ogamba naye boda boda ababu stage ku boda boda 15 enkyukakyuka niyo Uganda empya ebyo byonna ne babyogera ne tuga nti wali kyeki n'abeera ku Uganda empya tunagenda
2: okulunda nyonyola mukulu mugeru ono kiki kiri eyo gwe kyogamba kiki kye walabako
3: kugamba nze
2: ngoba oli bukyango oba muto nti oyinza okugamba oba mwaka obote nga jja oba amini nga jja twali bwetu biki bye walaba
3: kugamba nga bwe nakugamba lwe bwe nayogera era Sunday wedde tuzze tulabe enkyukakyuka kubanga naliwo ku mugalembe gw'emmengo kanguyita ogw'emmengo nali emyaka gyali sinaka nga sinetegereza bulungi naye obukulembeze obw'emmengo nabulaba nga Ssaabasajja Kabaka ye pulezidenti
2: Sir Edward
3: Muteesa olwo mu kiseera ekyo embiranye yaliwo soki yali nga Muganda kati embiranye yaliwo yali ku ddiini wakati w'abakristaayo nalo katoliki
2: yabeeranga etya
3: kakati ng'omu katoliki tasuubirwa kuwagiraani
2: mupolisitaani
3: kakati jjukira agenda okulondebwa nga tumaze okuva mu babeene kiwanuka nga tumaze okuva mu babeene kiwanuka kakati awo ne bajjayo embiranye onapa ni fetwali tusomee yo kusomero bali na kudiku ya jozi yali chindo primary school wakati nga fe tulinanye gombolola yeche na mukaka
2: masaka
3: wakati nga walu ne somere dala eri akago ku CU kya chu Uganda wakati mukugenda okulinda Ssaabasajja Mutesa nga ajja mu 2005 mwezi gwa March nga ajja kakati ife batuteka twaba wali oyita nga bw'onoova wano
2: Nsambya
3: ku ssaawa ya Queen bujjen ate ne bakuteeka eggaba fekwega tumulaba eggaba ng'ayita kakati ne baddira essomero liri ediri Kawempe ne badireeta wano kudwalira
2: Nsambya wano
3: Nsambya kati olaba engeri eyo faba okumpi bateeka eri bali ne baddira bali ne babaleeta okumpi wano ku ggombolola kya Namukaaka Ssaabasajja omuyi yalambula yalambula eggwanga Uganda kuna yabulambula nga ye Ssaabasajja kati ebintu ebyo byaliwo nnyo kwakati nga tulwanagana mu masomero omupiira ati bateekanga omupiira baagala twegatte kati nga bali tugenda mupiira Arsenal nani
2: nekalumaniyo ekwebedde tesalina lugendo
3: maniyo nga tuli bwetutyo nga maniyo basobole okwegatta emiggo gyennyini egyavubanga tetwatambuliranga mwagenda nga kuguni nga bapangisa loole zino zebasibanga emiti zitali zino nga ezatata ezagundi batumizebamu ebikajjo nebizalimbaawo abaana bayinza okuyira ne bava kuba amayinja ne bakola ki olutalo lwali lunene nnyo
2: ngolo abakolesitaayo baabe bagudde ku bakatoliki oba abakatoliki bagudde ku
3: baasooka n'erinnya lino bo tebabayitanga ba bishopu abo baana ba liisopo eliisopo kwegamba obuntu obwengeri abaana ba biisopo kakati nga bakuba abaana ba biisopo nga nolwoosi n'aba biisopo nga nabo bakuba abaana bagundi ba mulya gonja babayitanga mulya gonja mubasemberanga gonja tebatugambanga nange zentalo ezabeerangawo
2: egwawo etya
3: kakati embeera eyo mu butuufu saagala gamba gwe nti bagambe nti ki naye eringa eyatandika okuggwawo kubote nkugambye ebyo byali biseera bya
2: Kabaka yekka
3: kati obote bwe yajja nebagenda nga baddira era naye kyamukaluubiriza kubanga ngaddira essomero ly'abakatoliki ngateekemu omupolisitanti ngaddira omupolisitanti ngaamusomero ly'abakatoliki embeera eyo Masaka eyo yalwanyisibwa nnyo naye ate ebitundu ebirala negenda yo ng'etandikiriza okukola ekibabivaako oluusi nga baleeta musiraamu kerezia e Masaka ngeyo yalwawo nnyo
2: n'ensaawa ya leero Masaka yeddiini egyali konko bwagamba n'omwana akezibwe wiikendi ng'olwaleero Masaka toziza mwana kusomero lwa sande
3: nga n'omuzadde oyinza okugaa ntiajja kusembera atutte omwana we musomero
2: lyabakiyabapulisitanti
3: naye ka wakati olaba system yaggwawo baana bonna bajja abasiraamu n'abakatoliki ne basula mu bisulo ne babatwala mu kereziya lubi kyali tekisoboka emabega eri kyali tekisoboka
2: abaleeta embeera eyo bebana baleeta eddiini oba jasi bantu buntu nga bulaba bagala ebagitandikangao kyavanga ku ki embeera ebyo bwe
3: enkiiko z'amasomero obukyawe buli obukyawe obwo obwabeeranga kagamba nga singa nze nawagiranga nnyo ttiimu yeekigeerabidde eniyo abavubuka
2: abenalubaabeewanexpress
3: bwebankuba amayinja ne express n'entama nemba ku by'omupiira so nebyagalanga nnyo binakubuulira amayinja ago gegangulwa ku express nga bakwataganye n'egundi
2: eno
3: nevira ngaba ekisipolisi efujjo libalina pitirivu nga naawe emmemba okupapa kasuka ejjenja jjinja tetisosola akasuka ecupa tesosola olabira nga ekuliku muki efujjo eryo nelinatamyaki
2: omupiira
3: ekintamya omupiira
2: naye yagwawo kati era ne bwaba muwagizi olaba kati wano babadde wano na wano kusaba kino ekya Hamu ne wabaawo omusajja eyagudde mu kisaawe yabadde pira gwabadde gwe experience nanga n'agwa mu kisaawe ambulance ne bawo okwe ttiimu baagitangiza yasibugaana kubaawo nga tewali ambulance so kati era n'omuntu yenna villa ekikopo ekyali kya bbiri eno si bbiri abiri mu etaano bbiri abiri mu ena kiri kye yali erina okutwala nga tennatwala yakola bukozi fujjo ne bagisalako obubonero ogenda okumala okusamba season namba ng'obubonero bweyina singa buli bwaliko bwe bagijjako olwefujjo yandibadde etwala ekikopo so kati ebyo
3: embeera eyo
2: kati mu Buganda eggwawo etya nga wagambye bote yagimalawo
3: anti weyatandika enkola eri yokuleeta abasomesa nga babagaba mu masomero nga babatabulatabula
2: yateekawo mbeera nti senga akwata omukatuliki n'amutwala mu bapolositanti bamukolako efujjo yakolangawo ki kyabeeranga kitawaalina openalty
3: empaka zaaliwo naye ngaate abamu babaganirawo ngaate abamu baddala bwe bajjanga babeeranga bantu balungi kati amasomero agamu ne gatandika okubaba abamu ne babagoba ne babajjayo mpola mpola abantu bo bateekamu ekintu ogenda okukikola mpola mpola DEO bakyusa DEO nga ajiranga ne baddira e Masaka ne bateekayo DEO nga mukristaayo era omanya kijja okukola obukalu obwo bwasanga naye ng'agenda amanyira embeera eyo ate oluusi n'abeera mu ki kubanga nga n'essomero lirina omutwaza yakolanga ku masomero
2: abeera chaplain
3: era twebuuza lwaki faza Clement Mukasa si kigundu yali wa munne lwaki faza Clement Mukasa ki ekyamussa tulowooza nti enkola eyo weyafuna obulabe oba yakola ki oba yakola ki akwekwaga obulabe faza Clement Mukasa bamujja kitoobo naliyo ne bagenda ne bamutabulanga okulabika yali akulira amasomero g'ekereziya akati tulowooza nti oba oli awo awo tuba tiwali yamanyi kyamusa naye nga tulowooza nti awo kuba yakola nnyo mumbe embeera eyo yagirimu nnyo
2: naye ndowooza ekyo kyabeerangawo okwongera okulaba nga abakatuliki eddiini yaabwe evuga oba abapolotesante
3: ngeyaweobukozi okuva edda bwekityo bwe kibeera
2: era yakayamune kuzaala nduusi naye kati obadde okyatunyonyola omukulu omugeru ono nti ekyo kyobagobako mbeera nsinga ogyeko ekyo kale ngaekyabaana soka otufunire olutalo kiri wali olabyeko lwali lutya mwaluyitamu mutya bwe muvubuka senga anaawulira ku mbeera eyo
3: siinza kugamba nti kuba kubagoba naye nga bwe nkugambye nti nze mbeerawo kyalimu ebintu bingi nze nondebwa mbaddewo kuba mbeerawo kati enkyukakyuka bwejja oli adduka n'agenda kakati waliwo abantu betwabadde tulowooza sagambye twali tuzira olukiiko waliwo abantu betwabadde tulowooza okubeera mu lukiiko olwo era n'ensonga twazibategeeza tekyabadde kyama twalanze ku mikutu netukuba n'amasimu naye abamu tebazze era abamu ne bakuba ne bagamba nti olukiiko olwasalawo ebyo mwalutuuza ddi owidde byebibuzo biri mubavubuka olukiiko muzeeyi byogamba mwalutuuza ddi olwavuddemu ebintu ebyo naye ng'enkiiko zitudde emirundi n'emirundi kakati ate n'obayita ne batakola ki ne batajja kati oyo oba olaba kijja kubeera kizibu okutambula nammwe kuba munteekateeka zammwe kuba ye ayagala jje adde wali akole ekikuluupu wali batandike okuwakanya baveemu okuyomba kati ze mbeera z'ekivubuka naye nga buli omu yeetaaga abavubuka tubeetaagira ddala era se bwe twabadde tuyisa ne roadmap era roadmap oyo twetaagamu abavubuka kubanga ebintu bino bw'okola ate okoowa kakati nga nze olowooza nkyayongera emyaka emirala ekkumi era
2: olimukulembezewa
3: DP nidda tuba twetaaga abavubuka okujja okubeera mu bifo ebyo naye nagambye obutabeerawo kakati osuule busuuzi awo ofiisi nti yonedda nkaddiye ngaate okyasobola okutambula ate n'obudde oba obulina mu bukulu ofuna obudde obuvubuka tofuna bulungi budde olwawaasiwaasi aliwo kyekyo abavubuka twalibadde tubakubiriza okujja mu bintu bino kakati tugambe eggwanga okulonda kuno kutuvaamu kati abavubuka babadde balaga nyessuubi balaga ki naye ate bwogenda okubalaba singa bagamba nti ate ne tewalabyo nga bangi nnyo ku muhoozi
2: mukudduka emisindi
3: ate ngaali abavubuka be basobola ebintu ebyo okubeera babaddeyo bangi ng'ate naluli wabalabanga nga bangi okuwerekera oba bagenze eggulu ayinza okutambuza ebigere ng'agendera ku kintu kyakola
2: kikyayagala
3: naffe twavaako entebe ku bigere netugenda ekisaasi nga tunoonyese baggala
2: nga mumunonya okuvaawo
3: tumunonye okuva entebe ng'ate yali akwasiddwa asingiddwa omusango gwa bubbi
2: kati omuwuliriza waffe atalaba ku mbeera eyo soka ogimubuuliremu abeera asya bamukwata batya era musango
3: kyobobikikuli bamukwatira bikikuli ebungereza ati bamukwata ng'agenze okwongereza yali musajja mukujjukujju nyo ng'agenze okufunamu sente endakukola ne bamukwata era kwetwasindika mwami Damian Lubega agenda amuwolereze namusanga mubusibe naye gavumenti yakooti nezikolaki nemuta naye kati olwokuba tetwalinawo muntu watutumu nga sebaggala naffe okwagala okulaga amaanyi gaffe ntitulinawo kandidate tugamba tukatukikole tugenda entebe najja yajjanga muzira okuyitaawo wonna yagendanga yali meeya wa Kampala kati essuubi eryo tetwamulaga kati ate bwe yatuuka nti nova meeya asaanya akuveeko kyalowooza entebe enkulu ya pulezidenti
2: esuubire mwamulaga kati ngamba ebicupuli bino ave ebyana byene Uganda oba yabikolere
3: bagamba nti bamukwata nabyo bagenze
2: yabikolere nagende eri afunemu enzongo
3: kuba yali wano ng'alina gundi ekyusa ensimbi
2: oba
3: oli awo abantu beyabyagabiranga tusemanyisesaagendangayo gasirina nakanuzo netwamunona nga muzira
2: kati walaba ku nkuyanja y'abantu
3: nkuyanjaybantuobameya buno kambukoleki kakati olwo nga tulinawo ate omuvubuka gwe yalekanga bayisi we Sarah Nkonge ate Sarah Nkonge bwe yagira bwati tetulya mayina gye yaddukira
2: yayingira omugendo
3: yayingira omugendo
2: kati so owadde kyabigamba ku bavubuka nti bo babeera n'ebyokukola tenaamaanyi
3: ate
2: naye baggwamu mangu
3: baggwamu mangu essuubi so abo abantu mugenda bulungi kakati mpozi kyesaatuukako okusalawo okgenda mugondeze seekanga nnyo nga bwe nagamba tebakola agreement ne Museveni saagiwuunya nnyo
2: kubagatugalwa wabalabako simugeze yakolayo
3: n'ekirala abantu beetabye mu kulonda neetabye mu kulonda nze ku lwange n'owulya nga nkokooye bulijjo onnondera ku ludda lwaki
2: luvuganya
3: naye n'olaba nga embeera y'akalulu tekirasoboka balinzi batutadde mu buveera nirondera mu kiveera bwe bugenda okuvaamu nga tubitegeera bigenda okujaga ti tulabyeko abalangibwa oli ne bamulanga nga awangudde nga mukyala Mayanja e Masaka balanga mukyala mulala kwegamba n'olaba nga kakati netugamba bannaa tugenda wa pulezidenti Museveni bwe tukkiriziganya naye kale tunasobola okusasula offiisi n'abantu abakola mu offiisi nga tufunyeyo emirimu ne banatwoja yakulabirira kibuga kukyera ng'ekibiina kyebyobufuzi nga tukolerera ekibiina kyaffe naye embeera y'okulonda wano mu ggwanga tekyasoboka akalulu tekakyasoboka n'ensiko omu bagamba nsiko n'ensiko kikyagenderamu olabira ku ssimu olutuuke bwentuuka e Masaka ewaffe welokamutu Masaka nga ndaba message nti banaani ababuulidde budde ne Kampala welokamutu Kampala welokamutu Jinja kati buli wobeera wonna ensi emanya bwa bwoli
2: awo nange wenjagalira mukulu mugeru eno ekibuuzo kye tonaba kiddamu ebiseera by'entalo bino byabanga bitya oba oli awo anaayongera okukubuka lwaki bw'alaba omuntu omukulu amugamba temutuzza gye twali
3: temukizza gye twali kakati amanyi tuba twava mu buvubuka Mm. Olutalo lweruwero. Mhm. Museveni okujja. Abavubuka biba safari. Mhm. Biba kuatanga ne banyingiza. Ate era mu wino biba kuatanga abavubuka. Kati oba walabye abantu biba kute baba tute mukote baba bade bafuna kugundi. Abavubuka abanyiti bibwe nyunga bali mu pale njere. Mhm. Baba kute banye biko kibakoze nyere kashu
2: kumutasa tiba baingide mu banki enkulu
3: mu banki enkulu kakati ebibyo na bavubuka bwe babigendera mu kakati bwoba olabye embeera eyo kati mutawani wange ekibuga kigire ngaate ye yali agadde abanaku lusente bali agadde baleetewo enkyukakyuka abantu abo be bagobye ku kkubo jjukira basooka kubagoba ngaabatembeeyi ne bakola obudaala n'obudaala baabukoze ki baabumenye kakati abantu abo bajja be basuubula mu gundi mu butale kwegamba embeera y'abavubuka kakati embeera ng'ebakaddiya mu kyalo bwe bagenda efujjo lye bakola kubanga baba banoonya kyakuyimiriza obulamu bwabwe
2: 9:4 katendeze nnya Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo tuli program mutima gwange tutambula ne muzeyi Frederick
3: Walk to work. Bali bavubuka. Bichi. Atinga na feri ya mabega. Kumulende kwa chayu mazina ya gurube. Kumulende kwa amini. Kumulende kwa nanga. Wajile chikambo panda God. Kumulende kwa amini.
1: Chenda mwenye katanyesi nyafama. Radio Sapientia. Indi mkuruze ya magezi. Ensuri yo muzikie. Nebye mizanyo. Chenda mwenye katanyesi nyafama. Radio Sapientia. Mkuruze ya magezi. Ensuri yo muzikie. Nebye mizanyo. Hello. Testing microphone. Wow. Wow. Unyonyi ebimu ebyogero bulungi ebina kuwesa ekitiibwa ku mukolo jangu wano ku Radio Sapientia ensambya ekyekizibu twakigonjoola dda tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna mbaga kubatiza crusade campaign graduation n'ebirala okukusa obutebe ne tents
4: tukubire ku noti 758 noti emu 714
5: Business yo terikula gato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya wosangibwa kizimbe kiwo okolera nokutegera kiki kyobaguza oba kyotunda nolwekyo gwo mulunja yagala okufuna ba customer jamu ku Radio Sapientia ensambya olange naffe sibizibwo okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 8 Plus biri tano mukaga, biri noti noti, mwenda biri munana, nya biri noti. Oba, plus biri tano mukaga, musanvu mukaga mukaga, mukage muemu, mukaga noti noti. Oba tutukirile kumukutugwa fe, ogwa www.radiosapientia.com. Jangola angena faba Radio Sapientia, toje kwejusa.
6: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the Rosary. Participate in the celebration of Holy Mass and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magezi Nsoro yomuziki Nibye mizanyo
2: Wagambi enti abavubuka ebisere ebisinga Bibasingo kubona abona Ngawaze uo butabangu kumugwanga
3: Zibasi mida kukuna ilo masho ni hawa
2: Wano mkampala
3: Hii wano mkampala Mawede liyari nga
2: kumwe Nisonga chie yari ya kusibi
3: Nanti batu siba kukundi hawa Ebisere ebitabangu kakwari wano lulene waka I'm going to go to the house.
2: Matambuzanga bigere.
3: Kati naline sawa. Sawa ngeraga sawa mukago kwechiro. Zinenda bantu nduza sawa kumbudizo. Nintambule era motoka ya maji. Abaga matingenda Masaka chechaje changu. Nibandeta nibandeta kupaka. Aba maji nibandeta. Wazije chibuye wali. Ninga mbude kabuwa. Nibandeta kupaka wali. Nenda Masaka. Mbado wazanti wabachi ziwiche. Na hii ya hii yao.
2: Shio waka tuwa gamba kawempe.
3: Kakati. Wulu mnebade wu. Okuno nyaba yekira. Kakati kumuata ambulanga mutinga mugenda kuzimba. Wabawa kuzimba kuli machindi. Oboku zimba kuli na sana. Oboku zimba kuli rudawa. Giraba kukula kwa kwata. Kakati chenakola chaadichi. Chenakola nagula ekanzu. Yobu silamu. Ne ntalabusi. Na mazo kuzula nti mchisele chaba ambala kwe batu. Batu kwa kwata. Kumune mbe kwa mimi. Nirenda hita kubana angawa. Mbaba batati mchitaba au. Sima chaza nchini ya ngurube. Kusanga nibi kula mumazi. Kumibami na mkatu msao. Kwa sita chaaribu. Na hiyo katuwa hita uwa. Sawa ya kwenye. Na hiyo te chaaribu.
2: Weli baadu wama lukule no. Ono oluti ndo no. Olojita wakulu. Katino wabali walu. Wawawe gendele zangu. Genda kufusafi. Wawawe waji sawa. Nete la.
3: Sawa yunga. Nango visele yunga nyambala kanzu. Nete la vusi. Nga ngendo kuno nye chokulia. Ni yali mbele.
2: Siyama kuchiti welewe chitio. Nga wamba debato kai wa
3: tatekapo mbele. Mbunangi nyesiko. Nisisila kwa njiza gamba na hendo uoza. Tukambe kumulembo uko mwa msiramu. Atuwa liwati mtu wanja uro. Kwa hili amini.
2: Wayola lukulutalo?
3: Kwa kwenye mzee. Kwa hali etaguli.
2: Lutia. Mwabe ila lutia. Tukambe kunole.
3: No waka. No waka nti kati ngambo olwamuleta ngajja. Kubanga no lulenno waka byalunga avako bayinyiza binayisa.
2: Soko tunyimbize kulumuleta. Ajatya afuko mukulembeze wa Uganda.
3: Bagenda kwegatta. Bamama abantu bangi beegattire Tanzania. Akabunya bitundu byonna badduka nga mu. Badduka mulembe gwa Ijami. Kubanga okuta kwali kungi. Omuntu yinza kumanya oba agenze oba anadda. Kakati obudola banga wali nkugamba nti abagamba nti dictator. Waliwo buli kirungi ekisinga kinnaakyo. Oba dictator banakimayo baliwo ku amini. Yinze ku mukiseera kino. Sibulabamu. Kakati oli ajja kungamba nti nga bakwata yedi mutwe. Bidi mtu mamukutele, bidi mtu wali. Nenga, chichari chichiri.
2: Nenga tikilo hili ya yoke. Mulu chiku. Tiluwashi edi mtu mamuta. Baga ambu ya baka simu.
3: Yes.
2: Oba sweta.
3: Oba sweta. Kale edi mtu we, oma inti wali. Nenga tia abasaji angaba bieni chumanuka, mobilu, ani, abasaji angu. Katoda yuko bala bako. Katibu yadi ya misena vya hili amini. Ahu unokuwa mwusa angu mwebili. Bendi kilo jiwa nukwa tutu angayu kumula bako. Naba ntuwa bala banja, abalu mchisele echo.
2: Uluwale yu tugenda kubanga tukuma wano, obudde nabo tewuli kusaidi ya fe. Tuwebaza, mwabatu ulidizo kubajitu watanikide, kubasa wabili, zizino ziko onye nya. Embozi ya fe, tuche yongira yu. Uluwale yu, akade kikatu sezeko na esa andeja, kusawa wabili, paka sawa nya. Tuja kuma wu, nimze ikuata kumusawo, ata yongire okutunyumize embozi ye. Mbagaliza uiche nunji, masulevu lunji. Nze Charles Katavalwa.
7: Muprogramu mutima gwange, buli muntu abako ni chie mfudewe. Buite programu mutima gwange buwe genze.

abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munnaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalingerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo, naye nga mbeera nsambya Priest Center. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi, efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Katonda yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe Maria ejjuddeneemu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Paatiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'ali omu yekka ye Mukama waffe, yali muntu okuva mu Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adde ogwa Katonda Paatiri omuyinza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa okw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omulimu gwa Katonda bw'Omwana w'omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, ku ddaabirizo lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omulimu gwa Katonda bw'Omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, ku ddaabirizo lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omulimu gwa Katonda bw'Omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, ku ddaabirizo lw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.